ne nit nga yalla la sak jox la ab cieur kon cieur bobu nga bayyi ko xel bayyi xel sa borom wacce sa bop toroxlu sa bop xamna jaamu yalla nga kon melokan wowo moy melokan nek jaamu yalla melokan la wu am solo ci kep ko xamne nit nga baña fatte ne suñ borom daf la cieural ñaaral ba ci jikko yi nga xamne ak melokan yi nga xamne serigne bi indi nako ci beyit yi moy lay wone ni yunitbi alayhi salatu wassalam nek njit lu mat moy jikko yu rafet yi nga xamne amna ko ginaaw bu nekké jaamu yalla bu yalla tan yoni ko ci minde fi mu jité len waye dafa def ci mom ay jikko yu rafet def ci mom ay teggel yunitbi alayhi salatu wassalam xamna ni lepp luy jikko yu rafet jikko wonako ba tax suñu borom tag ko wa innaka la ala khuluqin azim dako jikko won diko jëmmal diko doxé diko waxé nek ku bax nek ku ami teggel motax sëriñ bi jikko yu bax yoyu bokku na ci yim ci tuddu ci bax lol ci njit lu jité war nga am jikko yoyu moy jawadul ku tabé won la karimun ku bax la ko xamné yuhsinu bil makarim li da lu bax rek la daan def jëme ku ci nit ñi di len di def lu rafet jëme ku ci nit ñi waye ku tabe won la sahiyun bila man tab tab bo xamne andut ak ñaax manam lo defal nit ki wolbeti ko diko ko waxat diko budito nak man bu ko def mu ko deful don fi mala fete lolu yunus bi alayhi salatu wassalam ko tabe won rek te bolé won ci dawul ñaax ba nopi ku ami teggu lol ba nopi yaro lol motax serigne bi wax ne adibun ko amone ay teggel la waye zu haya ay ku bari won kersa la muhazzabun ku sellal la ci lepp lo xamne ay jikko yu soufel la te tabam gogu mu tabe won ak mbax gogu mu baxone bari nañu dugg ci l'islam ño xamne lolou mo len duggal ci l'islam mbax gum len wan ak tab gum len wan wax nañ ni amna natali nañ ni amna ko ma sa ñew ñew di ko laaj ci azaga yiñ fi indi ak sarax yiñ fi indi ngir mu jox ko ñu neew doole bam ñewé laaj ko yoonte bi alayhi salatu wassalam diglé ay gatt yu bare yo xamné dafa wax né nañ ko ko jox ci gatt yi nga xamné dafa ñew ci azaka yi ba mu démé delu ci aw nitam lam leen wax dañu yeen sama nit ñew leen dugg ci l'islam ñew leen dugg ci diina ji ndax muhammad mi ma gis kat mi ni joxinu ku regal ak ñakara fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqat kon koku tab gogu kon taxna aw nitam ñep masé and dugg ci l'islam ci lolu bax gi mu tibbi alayhi salatu wassalam woné moko waral amna ku ma sa ñew diko fay yu bor ñew waxinu ñagas ba sahaba yi xaw seen dënd xaw juk ñu nara dal ci kawam mu leen yoonte bi wax ne bayyi leen ko ndax nit ki moom boko amé lay ak rek señ na wax ak yow dem leen ngeen jëndal ko ak ngeen jënd ak gileen ngeen jox ko ñu ne ko day gileem yiñ fi gis yépp moo gën gileem giñ ko yoreel mu ne dem leen rek ngeen jënd ko ca jox ko ko ndax ki gën ci yeen mooy ki gën a rafet nu muy fayee gis nga ak mbaax ak tabe la wane foofu Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu neena yonte bi alayhi salatu wassalam daawul gant mukk mu ne yonte bi saa buñ ko masa laaj rek bu fa nekkee da koy joxe waaye daawul gant ma su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an shay'in qat faqala la kon melokaan lu am solo la ci képp ku njiit nga am ak tab nga baax nga mën a joxe nga yéene jariñ ñi nga xam ne moom nga jiite loolu melokaan wu am solo la ci njiit
melokaanu

buñ waray royé yoonte bi alayhi salatu wassalam bokku na ci melokan yi nga xamne day woné né kon ku jité bo bëggé ñi nga jité fonku la top la dañuy yëg né yërem nga leen man nga yéne nga leena jariñ kon ak jité du rek sañ sañ waye ñi nga jité dañuy gis ci yow njariñ do leen mëna jariñ ak rafetal goy rafetal ñoom ak jikko yi rafet yo leen di wan ak kersa bo leen di wan ak teggin yo leen di wan motax kep kuy njit da nga wara moytu ñu japp ne yow mi sa bop rek nga fi nekkal sa bop rek ngay jariñ waye da nga wara ñi nga jité ñep da yow wara yegne yeena nga leena jariñ yeena nga leena lepp lo xamne am nga ko seggo ko ñom ba nopi am jikko yu rafet yo xamne dañuy gis ci yow jikko yoy ñettel ba ci yi nga xamne serigne bi tuddu nako ci biir beyt yi may wax ca moy lu munta ñak ci gu ci yite moy ngay islah do yewenal bax rek du yit waye ku jite da nga war di baxal da nga war di yewenal da nga war di defar yunus bi alayhi salatu wassalam nekkon na jit lu bax luy baxal luy defar di defar ñeneen di defar xéet bi motax serigne bi bokku na ci lim ko melal naqiyun taqiyun salihun wa huwa muslihun ku set la ku ragal yalla la ku bax la waye kuy baxal la muslih kuy defar la kon du doy rek wala bok yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam ak mbaxam yemale wu ko won ci bopam yemale wu won ci bokam am ay jikko yu rafa rek waye jikko yoyu daf ko don tuxal diko jangale di soppi xet wi di len gëna jëme ci ak bax lepp lo nuk yaq mu ngi ko don defar di defar ay digënté yu yaq aada yu baxut yi nga xamne mom la fi fekkon gis nañ ni mu ko don defare fekkon na nari ci jahiliya moy jamono ciaddo moy fayanto di jayante dole di def yu ñaawa ñaaw yu yeb bam ñewé moko selal mo defar xéet ni bu mu muju nek ay tanef nek xeyo umma lañ daan wax ci jahiliya ñu top seen bakkan tamatta amina dunya fa innaka fani min an-nashawati wan nisaa al-hisani amna ñoo xamne dañu japp ne aduna mom fo ak tiaxan rek ak top sa bakkan lola moy ak dundu am ko xamne dane iza anta lam tanfa fa durra fa inma yurajjal fata kayma yadurra ma yanfa mom bo munta jariñe del lore ndax nit ki mom faawu mo muy jariñe wala muy lore nga xamne mana lore dañ ko defoon bok ci luñuy damo luñuy sago lo lepp yunus bin ali sallallahu wasallam bi ñewé islah nako yewenal nako kon yunus sallallahu alaihi wasallam dafa baxoon waye da daan baxal da daan yewenal da daan soppi lepp lo xamne ay ñaawteef la diko genn ci xéet wi di len duggal ci ak mbax ñentel ba ci nga xamne serigne bi tuddu nako ci muy yo xamne dafa munte ñak ci jité mom muy an-nasiha yoonte bi daan labire waye labire go xamne dara ci nax wor wala nax neppu ci manam bi tax buñu wax labire day fekk sa bir lam nga baña ëmbul lu wote ak li nga fe li ngay feñal lu bax li mën feñal rek mom la ëmb lu bax li ëmb yit mom la yéne won xéet yépp nek ku woor ko xamne du nax ñim andal du len foyé mo taxon sëriñ bi wax né nasihun bila khashyin ku won labire la ci dawul naxé lol di melokan wu am solo ci képp ko xamne jité nga ndax njit li tax
mu yeggale ñum andal fañ fañ jëm moy dañ koy wolu dañuy am ci mom confiance té lay tax ñu wolu la moy nga bañ leena wor nga bañ leena nax li nga yéene sa bop nga yéene leen ko di leen labiré di leen digal lu bax lolu kon ci melokan yoonte alayhi salatu wassalam ndax labiré du ciagne ay wax rek manam jëmale nit ki diko wax ju bax lolu bok na ci labiré waye lolu rek du labiré labir dañ ko wara degg ne moy li nga bëggal nit ñi doon lu dëgg ci yow xër ci ñu jup xër ci ñu mucc xër ci seen maslaha mu leen di jariñ yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa nekkoon njiit loo xam ne dafa sopp bindeefi yàlla yi dafa bëgg jaamu yàlla yi dem na ba àgg ci ne ki gënal yàlla mooy ki gën a am njariñ ci jaamu yàlla yi ki gënal yàlla ki yàlla gën a sopp mooy ki ëppal njariñ jaamu yàlla yi kon moom dalee na dafa bëggaloon ñëpp njariñ waaye nekkutoon njiit loo xam ne ran jaay sañ-sañ rek ak jaay doole te yonent bi daana wax ne yon ku yàlla mosa yónni dafay daa dafay waral ci yow nga tegtal saw xeet ci li gën ci li nga xam di leen tere ci lu yées ci li nga xam ne xamal nga leen kon lépp loo xam ci lu baax da nga leen koo war a digal lépp loo xam ne dafa da nga koo xam ci ab safaan da nga leen koo war a tere mu ne maa baasa allahu min nabiyin illa kaana xaqan alayhi an yadulla ummatahu ala xayri maa yaclamuhu lahum wa yanhaahum an charri maa yaclamuhu lahum moo tax laabiire googu nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ko doon laabiire ci la lim doon digle ak lim doon tere ci la dugg lim doon xubbee ak lim doon bégle it ci loolu la dugg yonente bi alayhi salatu wasalaam da daan digle lu baax di tere ab safaan waaye daa doonoon koo xam ne la muy digle ci lu baax daf ci daan jiitu la muy tere ci ab safaan it moo ko daan gën sori ca loolu dafa am solo nit ki la muy digle mu di ko def la muy tere mu di ko bàyyi moo taxoon sëriñ bi ci bayit yi mu wax ne huwa al amiru llahi allazi al xayra yudminu ku saxaloon lu baax la lim daan digle ci lu baax daf koo saxaloon kon loolu melokaan wu am solo la mooy njiit nit ki balay digle day fekk la muy digle mu nekk ci lu muy tere day fekk la muy tere mu sari ko waaye njiit luy woote woo di woo nit ñi ci lu baax di woo nit ñi ci njub te yow ci sa bopp juboo loola doo ca mën a woo nit ñi duñ la ca mën a dégg duñ la ca mën a topp kon ki jiite ak nu mu mën a jiite ak ku mu mën a jiite moo xam ci sa biir kër la moo xam ci sa biir liggéeyukaay la nga jiite ñooy liggéey moo xam ki ñu fëggu am ñu ko topp la day fekk la muy digle loola mu jiite mu jiitu ca moom bu dee melokaan bu muy digle na ko melowoo bu dee jëf ju muy digle na koy jëf bu dee lu muy tere na ko sori na ko bàyyi loolu melokaan bu am solo woo xam ne kuy jiit war nga cee roy yonente bi alayhi salaatu wassalaam noonu mu doon digle ka tere noonu it la daan xuppe noonu la daan digle di xuppe bashir wa nazir moo tax sëriñ bi ne ko bashirun liman lillahi bilxaq yuzinu waaye nazirun liman bilkufri wa shirk yolinu ñi nga xam ne ñu ngi ci dëgg nangoo topp yàlla nekk ci njub ñooñu da leen daan bégal ñi nga xam ne dañoo nekk ci safaan di ko biral ñooñu da leen daan xub mooy di leen wax mbugal ma nga xam ne moo leen ca nar a fekk bu dee lu baax la mu leen di wax bëggal ci xéewal ak may gi ak fay ga nga xam ne dañ ko caa nar a am loolu mooy qiyaada jiit ku am xikma mooy kenn ku nekk nga xam na ngay waxeek moom ki nekk ci lu baax nga soññ ko ca xiirtal ko ca di gën a woo nit ñi ci lu baax waaye di leen wax njëriñ yeneen ca yi nar a fekk waaye ki nekk ci safaan it doo ko ca bay boyal waaye da nga ko cay xupp di ko ci wax la ko nar a la ko ca nar a fekk ci ab ay mbugal wala ay daan gis nañ yonente bi alayhi salatu wasalaam barab yu baree bari muy xemem loo nit ñiy jëf lu baax
bok na ci fim leen di xeme lim leen di xeme lo ñuy yeureum seen mbokki doomu adama ñuy yeureum mbolen ñi nga xamne ñoo dekk

0: daana wax ne ñi yërem mindeef yi suñ borom ëllëg dana leen yërem. Kon nag dee leen yërem ñi ci kaw suuf, ki ci kaw asamaan dana leen yërem. Loolu kon mi ngi xemem loo nit ñi, di leen dëggal ci ñi nga xam ne dañoo ëmbal seen moroomi doomu aadama yërëma de. Arrahimuna yarhamuhumullah irhamu man fi lardi yarhamukumullah. Daana xemem loo ci kuy taxawu jim di wax ne ëllëg yowmal qiyam àjjana ñooy nekk àjjana, daa di tàllal ñaari baaraamam ne maa ki nga xam ne day taxawu jirim ñii la ñuy mel ëllëg. Loolu kon mi ngi dëgal, mi ngi xemem loo nit ñi ñuy taxawu jirim di leen toppatoo. Ana wa kaafilul yatiimi fil jannati hakaza, daa di junj ñaari baaraamu baarabu diggam ak baaraamu sànnikaayam. Waaye noonu mu doon bi noonu mu doon déglee noonu la daan xuppee, daana xupp nit ñi ci tooñ, daana xupp nit ñi moytuwoo leen ak tooñ. Daan naan daan leen wax ne ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yowma alqiyamati, moytu leen tooñ ndax tooñ lëndëm lay indil nit ki yowma alqiyam. Daan na moytuloo nit ñi di leen tiitloo ci ñu bàyyi wax lu dul dëgg. Daan wax ne wa iyaakum wal kaziba, moytu leen wax lu dul dëgg ndax fa inna al kaziba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila al naar. Na ngeen moytu wax lu dul dëgg ndax loolu da leen di yóbbu ci ak kàccoore, te ak kàccoore da leen di yóbbu ci sawar. Kon melokaan bu am solo ki jiite muy digal digle di tere ca nekk ca la muy digle ak la muy tere, di bég di bégal ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon, di xupp ñi nga xam ne nekkuñ ci yoon, di xemelloo nit ñi jëf yu baax di leen moytuloo di leen xupp ci defu safaan. Juróomeel ba ci yi nga xam ne sëriñ bi melal na ko yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci bëyit yi mooy ku xam la waaye ku daan xamle. Yonte bi alayhi salaatu wasalaam xam nañ ne da daan wombat nit ñi tëgu ko ci doole waaye ci xam-xam ak gis bu rafet bu jub la leen doon wombate. Daana toog ak saxaaba yi di leen jàngal, daana wax ne innama bu'istu mualliman, moo tax sëriñ bi melal ko daal ne alimun muallimun, ku xam la ku daan xamle. Mu daan xamle ci ay waxam, daan xamle ci ay doxalinam, daan jàngale ci ay jëfam. Daana wax salluu kama ra'aytumuuni usalli, xool leen ni may jullee ngeen jullee noonu. Daan wax ne xudhuu anni manaasikakum, xool leen ni may aje ngeen aje noonu. Kon njiit day jàngale day xamle, waaye rawatina muy xamle ci aw doxalinam, di xamle ci ay melokaanam. Juróom-benneel ba mooy li sëriñ bi indi ci bëy itam am solo lool ci njiit, mooy boole ak siyaada wal xitma, nekk sang ba noppi di jariñ ñi nga xam ne ñoom nga yilif di leen liggéeyal. Yonte bi alayhi salaatu wasalaam melowoon na ni mu nekkee sangum ñëpp, ndax xayru abdin wa sayidun. Noonu ko sëriñ bi boolee dafa doon ñaari melokaan yu am solo lool, ndax dëgg-dëgg njiit day yilif nit ñi nekk seenu sang waaye ci kaw di leen jariñ, di yittewoo seeni mbir, di leen xettali, di leen taxaw. Yonte bi alayhi salaatu wasalaam noonu la meloon, daan ko def ba noppi daan ko tigle, di bàyyi xel ñi nga jiit, di leen toppatoo, di xool ñi ci néew doole, di xool ñi ràgg, di leen bàyyi xel, ñi am aajo nga leen bàyyi xel. Daana ko digle, daana digle ku jiite aw nit sax, nga bàyyi xel ña ca néew doole, ña ca wéradi ak ña ca am aajo. Iza salla ahadukum linnaasi falyukhaffif fa inna fihim adda'ifa wassaqima wala alxaajati. Moo tax sëriñ bi melal ko melokaan yu ñuy wane ne moom ku daan liggéeyal nit ñi la, ku daan jariñ nit ñi la, naqibun raqibun mustajibun malaazun, yooyu yëpp ay melokaan la yuy wane kilifa bu mat kilifa, koo xam ne day taxaw ñi nga xam ne ñoom la yilif. Kon ku boole melokaan yooyu da nga yeyoo jiitu, da nga yeyo ñu jox la ab cër jox la daraja motax mu da lam da neele boy dio moy nasibun hasibun zu'ata ya muqaddamun huwa an-nas wal mizan ni'mal mumakkanu kon liñuy daanele moy li len rek ci melokan yi nga xamne yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam melawonako serigne bi melalako ci khasida gi di muqaddamatul anda ñu jël ci rek ben buntu ci buntu bobu juroom ñeenti buy di ci jël ñeen fukki melokan ak juroom ñeent serigne bi indi nako ci melokan yoyu wone jëmmi yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam ci dimension yu wuté waye ñu taxawon ci dimension bi nga xamne moy ñu doone won njit kep ko xamne borom keur nga war ko ci roy ci sa njabot gi nga jité kep ko xamne da nga jité ñoy ay liggey kat wala jité ay ño xamne ay ci diine nga leen jité wala ngay doon ko xamne da nga yoru taluk aduna war nga xol ci yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam ci jikko yi nga xamne serigne touba melal nako ko nga jëm ci jang jëm ci roy bu boba la nga jité fa nga ci bëgg yegg dang ca egg ndax jité deug moy nga mëna soppi mëna and ak nga xamne ñoo nga jité ba fuñ bëgg yegg ñegg fa kon serigne bi dal won nañu ne yoonte bi ak jitéem amone na référence moy jaamu yalla la yoonte bi yalla la waye da ko tégon ci xam xam da ko tégon ci yewenal da ko tégon ci jubanti digde leka tare da ko tégalon ci ay jikko yu rafet adibul hayyun muhazzabun da ko tégon tour nasihur bila khashin tégon ko ci yermane jawadul karimu saqiyun tégon ko ci dogu ak di xuppe ak di digle ak di tare waye tégon ko ci lepp lo xamne mom la digle mu diko def lepp lu ngaan tare mu diko bayyi yalla yalla saxal ci top yonte bi ak roy ko yalla yalla defal ñuy top sunnam yalla nañ ko gëna sopp waye diko ñaan mu fayal ñu jëwriñum ji nga xamne mo cheikh khadim radiyallahu ta'ala anhu diko ñaan mu yagal fi khalifam bi cheikh mahmoud muntaka te samal mu ko diko ñaan lepp lo xamne ay xéewal la yu am ci guddigi yalla nako wacce ci suñu kaw suñu jëwriñ yi nga xamne ñoom lañu serigne bi boole and liggey bi ñoomit yalla yalla taxaw leen bañ agal seen yene muy cheikh ahmed al badawi ak serigne afia wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jere jeuf serigne sam waxtaan wi leerna teunkuna nima ka waxe won ci njel ben gi lu toll ni deug deug jëmi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko bëgg xamlé bëgg ko melal ci ben guddi bobu ñi jëglé la ci ben waxtu kenn ku ci ne dana xamné lu jafé jafé lay doon waye nima ka waxé boko jaaré nak ci mindi cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu dana doon lu melni lu yomb ci benen anam ndax ay mindam leer gumu leer ak teunk gumu teunk mo tax lolu feñ na ci ni nga joxe waxtan wi ni nga joxe waxtan wi feñ na ci ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam deug deug jëmam lu jara jangat la lu jara jangat la ndax sunu borom tabaaraku ta'ala daf ko yoni gannaaw bam ñu xamale moy kan bëgg ñu roy ko motax cheikhul khadim radiyallahu ta'ala ni nga waxe lolo tax mu jog dika tag jaare ci tag yoyé ngir bëgg jëmbat ci nit ñi ñu sopp yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba tax mu tag ko ci ay khasida yu bare bare waye khasida bi ñu ci jël nak da ci bu ci ragn ko bo xamanteni bi buntu bi nga ci jël ku ko jangat deug deug jangat da nga xamne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala nu ci tag yonente bi wax gi mu wax ni ñi ko tag bare nañ waye mom day amu ca morom ndax namu ko defé ci buntu bi ni nga xamne muqaddamatul amda fukki bind ak ñaar la fukki buntu ak ñaar la waye ben buntu bi rek da ca teunk deug deug jëm yonente bi sallallahu alaihi wasallam ba tax nga leral ñu ci biir buntu bobu nan lañ ci mëna royé yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam nek gim nek njiit lo xamanteni bi manesna roy ci mom ci walu jité muy lu am solo lo xamanteni bi ñew nga ci wax ne manesna roy yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ci na njiit lu mat njiit la woon ta loola laka kamay moy qualité yi nga xamanteni mom la melawo qualité yoy ba ci ñëk nga leral ko ta moy nek gim nek jaamu boromam nangul ko ak jaamam te serigne touba radiyallahu ta'ala ñu ñew wax ñu lolu ci biir téré bi ta moy fi mi waxe najiyun qaribun dhakirun wa huwa shakirun nga xamne ñeek mu ñuy wax lolu Seyd Touba radiyallahu ta'ala def ñoo annoncer ne ki day nabiyun rasul la nabiyun rasulun khayru abdin lolu rek bu ci yamone day melni yenen melokani meme buñ ko xamutone sax wa res nako roy ndax ko xamanteni yalla dafa def ci yow ak nubuwa ci bam yone jibril mu ñew ne la iqra yabalat jibril mu ñewat ne la ya ayyuhal mudassir yabal la ci yonent ci nit ñi ne jogal nga xop nit ñi jangal len lola bu yamone ci nabiyun rasulun kon lola day wane ni ki kuñu wara top la ndax yalla sol nako te yabal nako ci nit ñi way yemu ci lola nak dafa def ci mom melokanu jëm yu rafet mu nek jëm jo xamanteni ni ku ko gis sop ko Serigne Touba radiyallahu ta'ala mu melal lol ci bir qasir gi wax ne mom de hasin la muzayyan la sunu borom daf ko taral rafetal ko ba jëmam ja rafet lolo tax nak mom yemut ca lolo doylo ko waye dafa don jaamu boromam bo xamne daf da sonni ci jaamu boromam daf da deyalek boromam jamono bu nek jox boromam akam lola njit lu nek war nakoy roy ci mom nga defar sa bop sa digeuntek sa borom ndax bo defare sa digeuntek sa borom moy tax nga jégué ko ndax gis nga Serigne Touba bi mu waxé né najiyun daf ci atek né qaribun deyalé gimi deyalé boromam di wét di ka jaamu ci xaru hira di ka wétal gis nga bam di ka deyalé mom ci bam néké taif loolu day wone né ki day nangone né jaamu boromam la ta loolu motax moko def mu nék nit ku toroxlu nit ko xamné daawul reey reeylu ci kanamu nit ñi njit nak lolou dafa don lu absolu ci mom ku jité da nga wara roy ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek gam ne ko nit ku toroxlo xam nga mom manona don bour bu gëna bouré bour yi waye niñu netalé am histoire am ku ko jangat da ngay gis ni musta def yefi bour dawul tok ci ay ngangu nay dawul tok fo xamné ku ñew da ngay xamné ki moy kilifa gi waye ni muy doxalé rek ku ñew da ngay xamné kenn la ci bir sahaba yi ba do ko xamé kon lolou day wané né nit ku toroxlo la won nit lu la ko xamanté bi ku waccé won bopam la lola nak war esna ko roy ci kep ko xamne beug nga don njit war nga ko roy ci mom kep ko xamne njit nga tamel war nga roy ci mom jikko yu rafet yi nga xamantene bi mom la melo won ndax njit da wara yor jikko yu rafet te jikko yoy serigne bi tudunako ci bir qasida gi ta moy nga tabé bari kersa don ko yaro tabé moy askan bi nga jité nga yene len jam yene len natangé yene len lepp lo xamantene bi luy waral sen du neex la nga yene len ko tay dox jëm ja te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lolou la nekkon ba tax ak tabam joxe nga ci ay misal yu bare bare bare la kay woné rek ma ses nako jox mbubu mu rafet mo xam dañ ko jox mu sol ko ben sahaba ñew laaj ko mu simmi ko ci sansi jox ko ko kon lolu day woné ni ku tabé la ku yéne aw ak askanam jamm la waye ku bari won kersa la kersa gi li kay woné bari na lol kon kep jité tamil war ngay roy ci mom kersa gogi mu amé won bokk na ci lay tektale kersa ga gis nga ba mu bañ ko maye Seyna bintu Jahs te nit ñi ñew tok ci bir kër gi ba yewi ko jot ñepp yewi ko bam dess ñetti nit tok fa te mënu leen wax jog leen rus leen motax mënu leen wax jog leen ba tax alquran wacce yalla suñu borom tabaaraku ta'ala wacce ab aya bo xamne mo wax ne wala musta'anisina li hadithin inna zalikum kana yu'tin nabiyya kon lolu day wone ne ku bari won kersa la waye ku amone ay teggin la ko xamantene bi wax na ne suñu borom moma yar rafetal sama biyar kon lolu tamil kep ko xamne jiti nga ay nit war nga melawo lolu kep ku jiti ay nit war nga don ko xamantene bi da ngay nek musleh nek ab defar kat ndax serigne bi wax nako ci bir khasside dafa nekone salih moy da nekone nit ku defaru ko xamanteni bi defar na jëmam ba mel nim wara mel ragal yalla di jaamu yalla ba tax mu meuna defare mu defar askan wi kenn ku ci na xam na ne wax nañ ñeek muy ñew ni askan wi melone waye bimu ñewé nim defare askan wi ci walu jikko ba tax nit ñi meuna dundanti ci seen bir dundin wu neex kenn ku ci na gis na nim defare askan wi ci walu kom kom kenn ku ci nek daf da nogutu moromam riba nek fi kenn ku ci nek di jaay num la nexe mu ñew yewenal loola nga xamne kon organiser wat na societe bi defé ko no xamantene bi ku nek njit war nga ko roy ci loolu fexé ba don ab defar kat waye bala nga don defar kat nak nga defar sa bop bokk na ci lañ man royé ci mom ci nek gim nek njit moy daf da labire nit ñi te loolu serigne bi wax nako ci bir nasihun bila khishin day labire labire go xamantene bi du ca koj dara daf koy def te yalla tax motax daf da labire ndaw di labire mak di labire nit par kenn di labire mbolo defeko ci adamin yo xamne ku jangat ay njangam dañ ci gis luy wane lola ndax ndaw ñi gis nañ nim leen di labire mak ñi tamil ku jang ay njangatam da nga gis nam leen doon labire kon lolu tamil ku bëgg nek njir war nga loy ci mom lolu yeureum saw askan di leen labire ndaw lu nek nga kay labire ci lepp lo xamne lu koy amal njariñ la mak tamil nga kay labire ci lepp lo xamne lu koy amal njariñ la gis nga nim da yare gone ci ya ghulamu samillaha lola day wone ne gone ci bi mi nek ko na lañ ko wara tambare di ka yar ta yar gi la ca jitu mo nga kay labire waye mag ñi tamit gis nga ko waxamaani nam leen labire ku ci dem ba mata tak soxna nga tak soxna loolu day wone ne ki de aw askana mo xam ndaw ñala mo xam mag ñala kenn ku ci nek yeenena la aw yiwu yo xamantene bi bëgg na sa dundu jak tay ak ëlëk ku nek njit tamit war nga fexé ba ra yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci nek ku xam tay xamle ndax waxan señ mi wax na ko ci bir qasida gi te moy alimun muallimun dafa nekkon ku xam ndax yalla moko xamalal bopam wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka aziman kon lolu day wone ne ku xam la won waye nak bam xame bo nopi dafa nekkon ku xamle ndax wax na ci hadith ne man de yalla yoni wuma ma don ko xamantene bi damay sonal nit ñi wala ma don ku deugar ko xamne sama xalaat dama ci deugar waye sunu borom daf ma yoni may jangale kon lolu wone ne kep ku jité da nga wara don ku xam waye da nga wara don kuy jangale lolu feej na ci bir buntu bobu te moy alimun muallimun kon serigne sam buntu bi buntu bu yaak la bo xamne serigne bi teunk na ci deug deug jëmi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci melokanu jëmam ci namu taaro ci namu rafeté waye ci melokanu ay jikkoom yu rafet mu teungu ko ca waye ci ay xam xam yi ka sunu borom tabaaraku ta'ala may mu doon lo xamanteni nak waris nako jangataat bu baakha baakha baax ba gën ko mëna rawi rawati nak guddigu selé ni di wone ak gane ak adunaam bu dikké waris nako magal dundal ko lolo tax ñu fassiyene duggu nak ci dundal gogi ndax waxtu yi jotna ci niñu ko waxe legi tambalé ko ci suñu kilifa yu tedd yi nga xamne ñokay jité moy serigne ahmad al badawi mi jité rawdul riyahin ak serigne afiya bu suñu serigne bi nga xamne mo jité daira muqaddimatul khidma ñu wara siq barsan bi ak sahabi bu jatara bu ko defé buñ jangé ben buntu ci barsan bi daldi jang ben buntu ci jasbul qulub buñ noppé jangat barsan bi buñ noppé kurelu mawahib daldi jang buñ noppé kurelu muqaddimat bi daldi jang ñu def nono jang barsan bi ba berset jot ndax ku bax ki non la ko don dundalé ci barab yi nga xamne nek na fa yep rawati na barab bi mu je nek muy ndiarem motax ñi bëgg ko roy ci loola fasiyene ko dundalé ci nono di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu bañ man ko dundal deug deug nam ko don defé ñu tassé ci ak ngeureumam dak ci la nga xamantene bi mom lañ cey wut te moy am ci ngeureumam am ci ngeureumal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñongi ñaan bu guddigi jeex suñu borom wacce fi yermandem wacce fi ngeeneelam kep ku fi nek man ci taatan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxaluma ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxaluma ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortal. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassid ak jaawat ku ko mokal duñ la lacc ci bammel jesbu mawahibu ak mukhaddimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku leen war ku ne te waccio leen danañ la cëppel ci aljana.

dafa wax ni ahyaytu mawlid nabi min asasi wa hada li fa khamuna fi talsasi kon asas moy ad mi nga xam na mo am ci mu wacc ab liggey ci diwen sa la seigne touba tambale wote gam lu tambale dundal gam diko wote nak wote bu ngir lolu mu wol depo 1883 xam na du sori fofu kon day melni 1883 wara depo 1301 moy asas moy 1301 fine bo jilé 1301 bobu mo xamné señ bi ci la wor gam mom 1442 bi maam da jox mel la jox mon ma témi at ak ñeen fuk ñaar yo xamné señ mi ngi kay gam mi ngi gar ndax bo jilé 1883 ba 2018 ba 2021 bi da kon da la jox témi at ak fanwer ak juroom ñet waye bu dé ci hijriyé bi ci lay gëna baré kon téme at ak ñeen fuk nangam ñoo xamni señ taba tambalé gam balé ñi ngi koy def waye gam yi dafa wax né lim ci bëggoon dëgg dëgg té amuko won suñu borom fi ci ñaarim la ko defal moy ahyaytu mawlid nabi min asasi wa khadali fa huwa munafi talsi ndax gam go nga xamné mu tambalé won ci asasi di 1301 lam sa yéne won wax na né mënu ko won waye bu ñëwé ndiarim ba ci juroom ñent ati ndiarim yoy ci la wax na lam ñëne woon dëgg dëgg ci mbam defal lako xam nga talsi ci dafa bari ay xarba ci bari yo xamne señ bi amna ko ci talsi ci ta talsi ci moy juroom ñent ati ndiarim fofu la matu yi jeex mu tambalé wote magal gi doyal ci lim ci doyal kep ko xamne sama mbekté sa mbekté la ci ñëw di na la sant lu suñu borom lam ko dayali won ci talisa sin ci la wote magal gi wa na kep ko xamne sama mbekté sa mbekté la ci ñëw di na la sant lu suñu borom wax sa wax yu yaato yo xey na xey na émission bu duko mëna mayé waye kon talisa sin joju ci la tambalé magal gi talsi sin gog nga xamne ba magal jall na gam nga sa tege di talsi sin nit ci la wax ne lu beugul deug yene won nga ci gam ni ngi soga am ci talsi sin jollu talsi sin gog ci la wax la no hitay bi ha ma talsi sin la da bu khati lati tu nurul barada ndax bu mi jaar mom ci di dem ci ganal souci su bo souci bu ñu jaar fek na souci la dem lol bari kindaw fi jaamu yalla mën na kon ci ak lundum waye bu ñëwé ba am fi juroom ñentat la wax na suusi leen na lay bo xamna fa ak lettre bayiko di mom fu yobbu moy no wax hitaay bi ha ma talsasin lu dabbu ko atin til kulun bara kon talsasin lam ñëne won gam deug deug te mënu ko wona am ci talsasin la ko suñu borom defale lim nat yi nga xamne mo la suñu borom dan tek ci nat yi batini yi nga xamne sa su magal tuba ba sa ñëw dafa nat yi ko suñu borom di wacce ci kawam mu diko deeru diko mun nat yoy yi ci alsasin la jeex talsasin gogo sila tambale wote magal yi moo da sa Moussa ga do wax sax walafal bu nan ñaawel lañ nekk magale ci talisa sin la aggalé fi lañu bamba jombalé ci yalla ahmadou mbaki xeyna bu neme yeen jotaay dañu mëna léral ñu tambalé magal gi am ñu rande gam yi señ bi ci bobu moko daan defal bobu moko daan jité daan genn ba bok na ci wér yi nga xamne ko bëggal gi señ bi bu ñëwé dana mayé ci bopam ak woyof ak genn go xamni ñepp da nga gis mëna ag ci mom waan tangal kafe gi mo daal xéli bopam di xéli war ga yu di jox di dukk di dem ak ñew tax sopp gëm sopp yoon bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom señ touba bis bu la mi ngi gam bis bu ne señ touba gam la ci mom waye nak bis bu ci ñewé na moy fukki fan ak ben ci gam gi mom bu ñewé mu yes lat ko yaatal ko baax baax wa seigne touba bis bu lam gam ndax mom leppam day yekati lepp yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax mom lepp dako jox yaronte bi mu jox tak yu bajilu kulli kullu ka yawma hadin ma ho dahre ni yaati wahi mi wahimati waruhi wa jismani wa kulli bilasul kon mom dara besewu leppam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom bis bu ne mi gam waye fonk yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gam motax nak khasside yim bindé yim tanké rabihul awal bari lol nga xamna ad mune dafa warul ci bopam ad mune day bind day teug khassidu gu bes bu gam di ñewé day bind khassidu gu bes nga xam du bokk gën bi non daw digënd bi da la ci bind ay khassidu bari ba way wëru gam ñoom sa bu teraw da la bind khassidu gu bes nga xamna rabihul awal la kay teñké mo rabihul

0: ba day ci xassid yi bari dañ ci def ci xassid yi bari ngir tétogu guddi gogou waye du baye ba gam bi ñoo rek mu jël xassid yi nga xamne bu doon nako lu yagg waye di bind xassid yu bes yo xamne rabbul awwal la koy tanké ngir téroko bis bobu ci bis bo ñëw nak muy jangul xassida yi jiss bo may bo muhadima niniya xassida yu bare bare ñi jang muy fop café di xel di len jox di xel warga di len jox ak yeneen yeneen yu bare bare bare mo tax fi ñu wax bo dewe ci kër señ bi manam ñi fi togal taway señ bi c'est mon mën daaba señ abdou señ alhadji fallou mbacke mi fi ne def bu am ñeneen yu fa di xel di jox nit ñi ngir diga barkelo son nonu nga xamne nonu Serigne Touba lan defé daan xel daan ko jox nit ñi muy ku wa fonko lol te fonku ko won lol yi nak fonko nako do la waxi talibi yeb yi ñu fonko xam nga bo demé ci jess bu lim ci leral rek ci gam rek dalay won na gam lu fonku la lo xamne bëgg na yi talibi yeb diga doxale non da bo gëse ba dé ci jess bu mo gëse Mouloudou Mohassoumou yoy mi wax rek yeb nak da xamne ndar di ci wax ndar yi nga xamne mo ci ne lol day bëgg rek nga gëna fonku man guddi yi nabi sallallahu alayhi wasallam li seigne sallu mbacke yalla ko yalla doone dara wax ne guddi gam nga yamale ko guddi yi ko jitu won wala nga sa tega dara yëmu dara ko ci abdul dara jëru ko ci abdul lolu moy li muy wax ci gam ndax ben guddi go xamne nga sa am yu xewal yu bare bare sunu yalla dibne nga fekk nga sa gor gor ndax bo ne sa xati dagal gis man mol duho muhasim mubarak muhtaram taqsimu hujan tahmu hala sawi tahaddubi taqsimu huwa bi sunnati yaquluna li jannati bi istiyali min al musim hasibi faman yuhasim mawlida nabiyina babil khuda fala yuhasabu hada fahtal min hasibi faman yuhasim mawlida hayral baraya ahmada fakka sahidan sahida bagra bi hayr biha amalon lu jafala fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musarrafi malan bi hayr sarafi wala bi hadd dirhami kep ko xamne joxena ci guddub du dugulante bu teral bobé ala ci lu yaq donte ab dirim la sax koké il faut mo dajé nimbal té dessu ko final kon bis la bo xamné ni bis bu tedd la bo xamné ñu ci señ bi wax ci jess bu ci nga xamné mën nga wo dajalé ci genn guddi nit mëna dund ay ati at du am lolu té lolu dara war lu ko luy daraje yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tax bo dé ba ci bi da nga gis da nga deug deug mo wona fama yu asi mawl da nabina babu khuda fala yu asabu khuda inda hisay muhammi lool rek kon day woné né tawal ko magal ko am solo la kullu man an khalala mawl da afli wara muhasim al basra bi sukran aw lahi don day manam dang sey joxe lo xamni amna sukko wala ndawal lu man don rek koke mom na xamne dana am bekte te sun bom dana ko dimbali ci ay safam yu bare bare kon lool wala ilaha illallah yama tay mom lool kon wonna na ne gam mu señ bu fonkon la lum dan fonku lo talibe yi rek ndax mom lepp mu mako waxe lepp mu yoni bi sallallahu alaihi wasallam kon xamna jotaay bi dañ koy tënk fofu rek ci si sëriñ bi ngir moom leppam gàmm la masaan yow moo la defal boppam di ci joxe ay xéewal di ko sédd ni ñuy jàng génne woyofal boppam it may boppam nit ñi bu kenn ko dëgg mën ak si moom ndax moom lépp yonente bi leppam la moo tax ba day sax dama gis sax mu ne rabbitu fika ya rabbihul awali shirashidan nasil baqail awli ak yeneen yu bare bare bare yoo xam ne leer nag si gàmm yoo xam ne xëy na taa bi du ko mayee waaye sëriñ daal ku fonkoon gàmm la ñu ma la waxee ci tàmbali gi mooy bis bu ne gàmm la si moom waaye bu gàmm bisub gàmm gi ñëwee nag mu yaatu laat ko beesa laat ko waaye sëriñ Touba bis bu ne moom mi ngi gàmm njaareem yi nag sëriñ bi li mu fi def dafa ko fee ndax fukki at ak juróom yoo xam ni si benn dëkk la nga nekk mosu koo génn lul ñaar yoon muy benn bi mu fi demee xuru Mbacke ak benn bi mu fi demee Ndakaaru si góor sinaar woon ko yooyu génn ko njariñ xarbaax gu ne it sëñ bi wane na ko si njariñ yooyu yu ne sëñ bi wane na ko si njariñ parce que xarbaax yu bare bare bare bare bare sëñ bi def na ko si njariñ yoo xam ne xëy na bu ñu demee bay waxtaanee dëgg njariñ nga xam ne da nga koy topp par étape yooyu yëpp dana mën a génn si waxtaan yi xam naa kon ci tënk rek ñu jamm la ko fofu su ko defé xeyna bu neew ba sa jamm yeen dem bu ko dal di leer ne jima ndiaré mom seigne moussé djulli farata na fele ko ubbe waye nak gina bi seigne mou wati ab liguey aljuma ji seigne djek ji sa tagewat lan ubbi jima ndiarém ci 1927 ci digelal mam ci ibrahima fati gina bi ci waxtane ci bodu mustafa ñu def seigne afé mbacké mu imam juma ji kon ci 1927 le juma ndiarém bi gina aljuma be seigne mou démé touba alla ba joju aljuma ji sa tagé lam jël ci waté nga xamné mu mujj sa wéru wéru muharram wa seigne ubbi juma ndiarém ci digelal mam ci ene ibrahima fati mu dijossé Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xamne mo wuro seigne bi mi fa seigne afé mi nga xamne mom la seigne Touba joxone digel muy jité djuma ji ak gam yi mu tamuli liggéey bobu ba ni non ni ci tay non la djuma ndiarém doxé xeyna bo ñu tay ñëwaaté dana gëna mëna léral digënde bi yépp nan ko liggéey ak nan non démé ñi fi jaar ci digënde yoy yépp nak ak wa daari kamé mi nga xamne ñoo soxon daal ja yoy do ko mëna léral ñi sant ñëpp yi di leen djéggulu xamna lu jëm ci wax ji xeyna ñak ge téw ak bëgg yi def xeyna mom la doon waye ki doon def waxtaan moy seen bokkum taale mu wax fallu lay di set ci serigne sallo serigne sallo bu doom di ñaaru khalifa serigne rasulu serigne sallo mom it mom lañ joxon juma ndiarém ci 1945 ba 1924 bi nga xamne ci la wacc ab liggey serigne sallo mom moy waju sama waju mu jigen ñi fi ci kan fon la def waxtaan ñi ngi sant mbokk tale yépp di leen balax di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo ñu dimbali ci barke sa muqaddim di leen jox assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mu def ko mo fess del ak jitté bu rafet yo xamné ñu nit diké ci xéetu jitté yu ñaaw ak ci bouté mom dana mëna jëflanté mom yalla moko yar yalla moko jangal lolu sax wax na ko neena yalla suñu borom mom moma yar rafetal yar bi ma yar mo taxit borom bi jangal ko ay xéeti melokan yu bare bare bare ci ay jikko yo xamne du yam ci mom waye kep ko xamne ni bëgg nga texé bu ëllëgë yamal xiyam da nga wara jang ci jikko yoy mo tax ngay gis ci alquran borom bi diko digël ay digël yu bare bare bare yo xamne day melni ku koy jubbanti ak diko jangal te yoy yëpp di xéeti jikko yu makarimul akhlaq muy jikko yu rafet borom bi neena ko del balé del diglé lu bax ñi nga xamné ay way taxé di lañ buñ la yakal li ngay def khusil afwa wa amur bil urf wa a'rid 'anil jahilin li lepp ay xéeti digël la yo xamné ni ay jikko yu rafet la ay melokan da suñu borom di ko ko digël ñu la man di def ci lu ñaaw boy fayu na nga xol lu gëna rafet nga fayo indifa billati hiya ahsan na nga xol lam gëna rafeté ngay fay yoon non na ngeen doon aw xéet yo xamné da ngeen diglé lu bax na ngeen doon xéet yo xamné da ngeen woté ci aw yiw di diglé lu bax di téré lu bon wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun yépp ay xéeti jikko la yoo xam ne nii buñ ko toppoon mën nañ ci indi ci alxuraan lu baree bari loo xam ne yàlla daf koo digal moom it mu melokaan melokaan woowu noonu ba borom bi taggal ko boppam ne ko daal yow daal ku kawee jikko ba da nga gis sax sëriñ bi bu koy tàgg danaan ko li nga yor ci jikko yi rafet yow yonent yàlla muhammad nit ñi lott nañ ci lim ko wala leeral ko labista siyaban majdi wal fadli wal ula wa fika min al akhlaq ma a'jaz al kulla li nga yor dal ci ay jikko yu rafet manam nit ñi lott nañ ci wax xéetu jikko yu rafet yoy yépp lool nak lu normal la ci yoonte bo xamne da nga ñew ngir jangale yoonte bo xamne da nga ñew ngir tek buntu yoonte yi yoonte bo xamne da nga ñew ci situation bo xamne mo gëna doy war ci mbolum situation yi jitu won kon lolu buñu gisee ay nit di wuté ak mom muy jëflanté bo xamné ni ak jàngalé la manéss na wax né la harwa ci lolu lolu nak bo gisee mu doon jëflanté bu rafet ak ñoo xamne dafa wuté ak ñom ci diiné wala wuté ak ñom ci gis gis ba nopi di am ak ñom ay relation yu rafet lolu yalla mom moko ko digal yalla mo ne ko téréwuma la nga bax nga mandu ak ñi nga xamne dañay ne bok dañay ne wuté diiné téréwuma la nga am ak ñom manam digënté bu rafet fek ñom xexuñu la gennewuñ la waxuñu la du fi amé man nga jëflanté ak ñom jëflanté bu rafet la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin imam ahmad neena ay bi ni abdullah ibn subayr mo netli hadith bi abdullah ibn subayr moko netli domi asma bint abi bakrin ba xamne moy awwalul mawludin ba'da al hijra ki ñeekk juddu bi yeenent bi ñewé madinatul munawwara bayam bi subayr ibn al hawam bok ci al asratul mubashirin bil janna imam ahmad neena ay bi ni mu ngi wacc ci ni ko abdullah ibn subayr netle neena ci yaayam la wacc asma bint abi bakrin asma abu bakr moy bayam mok sayyidatna aisha ñu bok ben baye ci bokku ñu nday sayyidatna aisha ummu nuban moy yaayam waye asma yaayam dafa taggo ak abu bakrin ab yefer la muy tuddu khutayla bint abd al uzza waye mujjuna tur ci mujjantelu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara nena yaayam joju di khutayla da dajale won ay cadeau yu bare bare beug seti domam joju di asma bint abi bakrin asma ne ko xaaral ma yeb mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu laj yenenbi ne ko sama wajibu digeen kat nena da beug ñew ci man set sima andil ma ay hadaya yenenbi ne ko jokal sa wajibu te yenenbi xamone na boba ne wajuram ab yefer la lolu imam ahmad neena ay bi ni mi ngi wacc ci asma bam waxe lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi wax ko bi rek ci la yalla wacc ay bi la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din donc ci mufassirin yi amna ñeneen yu wax na lu bokk ci din waye li lu ci siwu la yalla la neena ko ñi nga xamne ñom ñom la lay téré bu am ak ñom benn relation bu rafet bu sekk ak ñom dara ñi nga xamne dañ la du fi amé innama yanhaakumullahu an allatheena qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarihim wa akhrajukum min diyarikum ñi nga xamne dañu taxaw tém nañu du fi amé xatal la ñoñu mom du mëna digël mukk nday bax ak ñom du mëna digël mukki nday am ak ñom digël de bu rafet dafa ay ba jeex ko li ay leral la yo xamne yeenati bi di wuté ak nit ci walu diiné ba nopi di wuté ak ñom ci yenen ba nopi di wërbitiku wat di bax ci ñom lolu yalla mom moko ko digal buñu ëndé ay namazi yu bare bare ci ay wuté yu am ci marhala makkiya ak namazi yu bare bare yu am ci marhala madaniya buñu diglo laytay bi dañ xamné lu normal la mukhalafatu rasul nak ñaari xéet la wuté ak yeenati bi ñaar la am la bo xamné wuté ak ñom odwanan wuté ak ñom ngir nono bogo mom moy digena bon mom amna nak wute ak mom go xamne ni wute go xamne ak reere la lolou bari na lu ñu am ci digeenta sahaba yi yeenent bi mané sa ci andi misal rek ci khazatu tabu ñetti bam diglé nañu ñepp genn ñu dem xare ji ñetti sahaba yu baxa baxa bax yo xamne amuñu benn ngant lu leen ci dem xare yi ñu daw demuñu ci xare bobu ci xam ngeen ne daw ci xare ci bakkar yi gëna mag la bok lolou wute la go xamne ni wuté la go xamné manay sna wax né wuté ak njumté la ndax del si wat nañ tup tup gu sel ba yalla nangou seen tup té lolou dana feñ ci marhala madaniya bu ñu andi ay namazi insha Allah ta'ala ci kanam tuti kon ba gëna bon nak moy wuté ak mom go xamné da nga wuté ak mom udwanan nonu yit amna ci lenn ci ñim bokkalon jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak amna ci wuté gogo ño xamné da jiflanté ak ñom ngir jikko mi rafété ak jiflanté bu rafet bi amna ci ñomine ño xamné jiflanté nak ñom jiflanté bu rafet ñu wuté ak mom gardé nañ nak relation bi waye duggu ñu ci l'islam waye ñi ngi doxal ak rafetal seen biir bañ sax ag ci di joxanté ay addiya lu ci melne bur bobu ñuy wax mu xaw xiss nga xamne bako yoonte bi joxe lettre diko wo ci l'islam
2: duggul ci l'islam waye da dajale ay hadaya yu am solo yone ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam cadeau yoy bokuna ci moy soxna mariyatul khibtiya mi nga xamne moy yaayu ibrahima mi nga xamne moy ciatum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak banen soxna suñu ñaan serine yonnati bi jox hasan ibn sabit ak alal ju bari ju takko tak lol lepp ca lettre yonnati bi don bindul bur yela ca koko taxul mu dugg ci l'islam waye xamna ne kiko yonne lettre bi kuko jox cieur la ta ko bax la ca teewu dañu wuté ca yoyu yu mel nonu yu bare bare la amna ci ñoomit ño xamne bi wote bi tambalé ca makkatul mukarrama bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wuté ak ñoom ñoom mom bi manam ni yonnati bi wuté ak ñoom ci gis gis ak fiñ jaar ak mom yépp mu doxale jëflanté ak ñoom jëflanté bu rafet ñoom dañoo daal da dugg ci l'islam yoyu dañ ci ëndé ay exemple yu bari bokku na ca ñooñu muy manes na wax na ñi gëna mag ci sahaba yi buñ waxé Abou Bakr ginaaw Abou Bakr kenn gënta mag ci sahaba yi Sayyidina Omar ak wuté ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jëflanté bu rafet bam jëflanté ak mom bokku na ci li tax mu dugg ci l'islam bokku na ci méthode yi nga xamné yaronte bi doon nako jëflanté ak ñi mu wutel moy di leen ñaanal waye nak ñaan gogou du doon ñaanu xababal go xamné da leen ni ñaanal ngeegal wala di leen ñaanal yermane yalla ëlëk la ëppoon ci ñaan yi leen doon ñaanal moy yalla gindi leen tek leen ci yoonu siratal mustaqim lolu non la waxon suñu borom ne ko ma ngi lay ñaan ci ñaari Omar yi ni nga xol ki la ci gënal nga may mako mu dugg ci l'islam moy Omar ibn Hisham mi nga xamné moy Abu Jahl ak Omar ibn al-Khattab te ñi bokkon nañ ci ñi ko gënon sonal ci bi wote bi sok di tambali yalla suñu borom def Sayyidina Omar dugg ci l'islam ta ku ne xamna ne Omar bi mi dugg ci l'islam juk kërëm jëm ci yonenti bi dugg ci l'islam taxako wona juk bamuy juggé kërëm bamuy dem ci yonenti bi diko wëri jaasi la yoron ca da waxon ne fuma ko gis dana ko ray wax joju la waxon ci bir kërëm waxu mu tang mom la jaar ci makka ba ag ci darul arqam ibn abi al-arqam gog nga xamne fa la yonenti bi nekkon ak sahaba yi biñu seené ci fenêtre yi ne Omar la ñom ñepp dañu taxaw xawatit waye yonenti bi ci njambaram mo ubbil bopam buntu bi teye Omar teye ci ciati jasi ci ne ko Omar xana jota gud nang nga séré ne amul ben burburu di yalla ci jëflanté bu rafet bobu nonu ak ñaan nga xamné mo jitu lolu lolu mo wara Sayyidina Omar dugg ci l'islam Hamza ibn Abdul Muttalib wuté go xamné yonenti bi dako wuté wa Makk Abu Jahlin diko wax wax ju ñaaw ba ag ci diko door ka saada ci la Hamza wacce fasam wi ñew bama Abu Jahlin ne ko yow sama doomi mbokk mi ngay wax kaddu yu ñaaw yi xana mënu ko bayyi ma nglay xamal ne la ana ala dinihi bis ni ke tay duguna ci dinem te li wute go xamne ni da ko wute won ak wa Makka ñu am nuñ doon jëflante ak mom muy jëflante bu rafet bo xamne Daoud fayu ci lu ñaaw lolu ñuko doon def même sahaba yi sax buñ riré and ak al ñew di wax da nan leen digelaguñ ma ngir ma xex muñ leen fa inni lam umar bil qital joxaguñ ma ndigal ngir ma xex marhala makkiya dirub lim fa nek ci fukki ade ak ñaar baat bobu rek la doon wax sahaba yi Abdullah ibn Zubayr mi ma tudon legi amna rakam ju ñaan Urwatu ibn Zubayr ñom ñep Zubayr ibn al Hawam moy seen bay Asma bint Abi Bakr moy seen yaay Urwa neena Urwatu ibn Zubayr ci gonay sahaba yi la bok gonay sahaba yi moy ñi nga xamne dañoo juddu ginaaw gaday ji xam nga buñu ñe Abdullah ibn Zubayr awwalu mawludin kon rakam ci gonay sahaba yi la bok da laaj Abdullah ibn Amr ne ko dama bëgg nga net lima lan mo la gëna marqué ci metita liñ doon defal yoonent bi sallallahu alayhi wasallam Urwatu ibn Zubayr mo laaj lolu Abdullah ibn Amr ne ko bima ci gëna marqué de ci yima fekke ci marhala makki ci étape bu makka dal moy wajjo ju ñuy wax Uqbata ibn Abi Muhit koku wax nañ ne moy dekkendo bi gënona jégué yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay kër waye moy ki ko gënona sonal te yoonent bi Mustafa yu ci lu ñaaw li nga xamne doon nako ko def Abdullah ibn Amr ne ko lima ci gëna yéem dal moy Uqba mom Uqba masna fekk yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di julli neena yoonent bi da la kolu fu massa nek da bokkon ci sunna moy yoonent bi da la tek ak kol ci ay mbagam neena kol gi yoonent bi tek ci mbagam dal la Uqbatu ibn Abi Muhit jël ak nim amé doolé ñew manam wiñar ko ci bat bi xoj ko xoj bu metté metti ci gisunu ciëri yoonent bi benn juk néna loolu sa yama koy xalaat wala ma diko fatlikou rek dana am luma metti lool ba kérok Abou Bakr mo juk né ko bama xoxobato xoxobata né ko ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ne ko yeen dal da ngayena fasiyene ray ak fagagal jëm jo xamne waxut lurut yalla moy sama borom ab yonent la andi ay firne yu leer abdullah ibn amr neena man mom bi moy bima gëna marqué ndax dama ci tek beut ta metti won na lol te yonent bi lañ ko don def taxut mu yëkëti loxom bokku na ci wuté yi nga xamne wuté na ko wa mak ñu tuub amna ben set kat bo xamne ni ku siwon la ci set da da jefandiko nak walu njabar kuñ nan damat ibnu sa'laba al-asdi mom da da moccu da ma sa wax aw nitam ne len ki ñi wax muhammad ibnu abdullah de bu fekke ne yeen li ngeen wax dafa ne ci mom ne dafa wëredi wala ak njabar da ko japp man sumay jakarlo mom da na ko moccu ba mwir ci da na bayyi limi def neena ñu wax ko waxtu wi nga xamne wala barab ba nga xamne bu fa deme da na gis yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena waji dal di dem jakarlo yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man de am moccu kat la damay moccu dama am xibra lor ci lu jëm ci walu moccu ci dama deg ñu ne da nga xawa wëredi xel ñi neena ak njabar da la japp bu fekke ñaar yi lu ci nekk ci yow rek man man na la wëreul neena bimu waxe lor rek yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal di tambali dan ne innal hamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu neena njabar kat bi dan ne la bamu li nga waxone legi yonenti bi bamu wat mu ne ko bamu watal mu bamu wat bami ñetti yon mu ne len ki defut ak njabar japp ko wax ji du waxi dof wax ji du waxi njabar dal di yëkëti loxom ne ko yëkëti sa loxom ndejor yow yonenti bi mu yëkëti loxom ndejoram mu jox ko loxom ne ko jaayantena ak yow bis ni ki tay tay gëm na ne amul benn bur bur du yalla gëm na ne yow mi yonenti yalla nga liñ lay tuumal dara neeku ci yëmu ci nak da dal di dem ci aw nitam ñom ñepp gur gur len ñu ñew jaayante ak yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom damat ibn sa'lab al-asdi lolou ci marhala makkiya la bokku na ci ñi nga xamne wuté na ñom ba nopi jëflanté ak ñom jëflanté bu rafet ci marhala makkiya ba ci gëna yéme ci gën ci rafet ci mata jangat bu baaxa baaxa baaxa baax ci képp ko xamne da ngay wuté ak sa morom nit doomu adama ci walu diiné wala ci walu gis gis nga ray yonent yalla muhammad ci lola moy ba nga xamé né woté né makka woté gu yag yag ci mbolo mi ko wuy ci bari wut mu génn jëm ci dëkk bobu nga xamné moy dëkk bi mak bi gëna mak bi jégé mak ñukay wax taif mu and ak sayyidu ibnu aris sayyidu ibnu aris la and lon biñ démé taif manam dal lañ jël ci taif ci ay choono ñu yu xoolen fa sanni len fay xeer bolé ko ak dof yi ak xalé yi mu génn bam guenné malaka mi nga xamné mom mo yoré walu jibali mom mo ñew taxaw ci kanam yoonent yalla muhammad ne ko dama bëgg wax suñu borom mu jox ma ndigal ma dajalé jibali makk yépp wacc ko ci kaw taif ñu pacc ñom ñëpp déndo ben yoon yoonent bi ne ko dédét loolu boko défé ñom dañuy daldi alko yalla man na def ñu dugg ci l'islam bayiko ci ñom néna fum guenné jibali diko wax loolu mu naan allahumma ihdi li khawmi fa innahum la ya'lamun yow yalla gindi len sama nit ñom day dañu xamut motax borom xam xam dañ nan yermande yoonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa feej sax ci biir wax ji limi non ak ñom yep bi mi wax sama nit la wax waxut nitu taif li xaw mi da jël ñoñe nga xam ni ñu jëf jëf ju ñaawja askane la ko ci bopam bo nopi ñaanal leen gindi kek yalla wax nañ ne bo deme ci nurul yaqin wala rahiqul mahtum neenañ kérok jibril da wacc ne ko giñ nga ci yalla ne ki la tuddé ar-raufur rahim wax na deug ci deug deug ñaari melo yi deug deug mi ngi ci yow yow yonent yalla muhammad lolu ci wote yi nga xamne do nako wote wa makka ba nopi di jeflante ak mom jeflante fa rafet lolu yalla lam ko ci faye moy bam deme ba madinatu munawara ci ghazwatu hunayni bam fa joge bam jare taif mbolo mu bare bare duggu nañ ci l'islam bayiko ci ay qabail yu maga maga mak ci taif gogu ci bokku na ci muy jeflante bu rafet bobu nga xamne jeflante nako wa taif bokku na ci muy bim nekké it makkatal mukarrama dañ ko wax ne ko amna ben bour bo xamne bour bu mandu la nenañ ci soufam ken du fa togn nit ci momi du fa togn ken bour bobu ma nga nek ci dekk ba ñaan habasa ci ethiopie te nga wax lenn ci julit yi nga xamne dañu ne ci choona ñu dem ci lañ leen digeeron ñu dem waye bour bobu bam xolé ñi joge makkatal mukarrama ñew ci ñom mom gisul yoonte bi sax waye sahaba yi jikko yu rafet yi ñu yoré melokan yu rafet bi ñu yoré nenañ ci la dugg ci l'islam mom najasi mom nga xamne duguna ci l'islam ci waxnañ ni bimu faato sax ci jamono marhala madina madaniya la yunus bi sallallahu alayhi wasallam bimu yegene najasi da faato ci la def salatul khaif fam juk fam tok rek yi xibar ba fa la juk djublu penko da di commencer di kabar di julli di ñaanal najasi mom nga xamne da faato yi yep ci etape bu makka bi nga xamne moy etape bi gëna mak gëna yag ci wote bi ndax wote bi ñaar fukki at la ak ñatt ginaaw bam amé ñeen fukki at ñaar fukki at ak ñatt boko bolé ñeen fukki at mu jox la juroom ben fukki at ak ñet yi nga xamne moy ak dundum mom sallallahu ta'ala alayhi wa sallam etape bu makka bi di fukki at ak ñaar bu madina bi di fukki at ak ben donte sax mo geuna neew mom madinatu munawwara fay fala yef ye jeflante ba geuna yaato nak fala exemple yi nga xamne mom lañ mëna andi fala geuna bare lol ci marhala madaniya waye li ay jukki rek ay misal yo xamne ni yi yep ci makka la xewon waye teewul jeflante bu rafet la jeflante ak ñom ci lola yi amna lum jural l'islam lo xamne ci fathu makkah la feñe ci dañ ci ñew legi bu ñewé ci marhala madaniya bim ñewé madinatu munawwara madina ñetti ngir yi ño fa nekkon yi gëna mak di ay yahoo nga xamne yag nañ fa lool muy

0: ñoo nekkoon foofu ca Madinatul Munawwara ak lenn ci tuuti ci ay Arab ñaari xabila yu siiw yooyu ñuy woowee al Aws ak Khasraj ñooñu nga xam ne ñu bari ci ñoom dugg nañ ci l'islam lu jiitu yonente bi salaa sallam di ñëw ca Madinatul Munawwara. Waaye dafa am sew-sew bu am, ndax yonente bi bi mu wàcc di ñëw Madinatul Munawwara dafa am góor gu mag goo xam ne ci ñaari xabila yooyu ma wax ci la bokk, Aws ak Khasraj, ñu koy wax Abdoulaye Ibn Ubayya, te ñu koy wax ne raisul munafiqin, muy njiital naafiq yi. Abdoulaye Ibn Ubayya dañoo waxtaanoon waa Yasrib ba bëggoo def buur boo xam ne mooy nekk buurub Yasrib, kon ni dëkk yëpp amee buur. Waaye bi yonente bi ne juux Madinatul Munawwara far maanaam yooyu yëpp dañ koo bàyyi, waxatuñu lu ca jëm. Moom nag mu am métit woo xam ne da koo metti lool dal ba taxaw temb ci ne kii dinaa fas yéene yàqal ko. Moom it am na lu bëree bëree bëree bëree bëri yoo xam ne def na ko ci l'islam, ci ay yàq yoo xam ne def na ko, danañ ci tudd yenn yi incha allah. Yonente bi mu ñëwee Madinatul Munawwara ñett yii la fa njëkk a def. Ba ci njëkk mooy binaaul masjid. Ba mu ñëwee lam njëkk a def mooy ñu taxawal jàkka ja nga xam ne mooy Masjidu Nabawi nga xam ne mooy jàkka yi Madinatul Munawwara di ñaareelu jàkka ji nga xam ne mooy jàkka ji gën a màgg ci l'islam. Bu ñaareel ba mooy mu mbokkale diggante muhaajiruuna yi nga xam ne ñoo bàyyikoo Makka ak waa Ansar yi nga xam ne ñu ngi séddalikoo ci ñaari ngir yi ma wax muy Aws ak Khasraj, mu boole leen. Loolu mooy ñaareelu jëf ju rëy ji nga xam ne def na ko Madinatul Munawwara. Bu ñetteel bi nag mooy li ñuy tuddee wasiqatul madina, maanaam benn kóllëre goo xam ne da koo fas yéene amaloo ak ñetti giir yi mag yi ma tudd léegi, mooy ay bunut ay article yoo xam ne dañ koy bind ñu signé ko ñu fas yéene doxale ñoonu. loolu rek doy na sëkk ci exemple boo xam ne nii ma res na ko nettali, muy ñii ay yahud lañ bokk ci giir goo xam ne nii ñooy diine ji nga xam ne ñooy ñi gën a bañ jullit yi, diine ji nga xam ne ñoom ñooy ñi gën a bañ arab yi. Yonente bi salaa sallam fas yéene toog ak ñoom, bindante ay charte yoo xam ne dañ koy respecté, kenn ku ne jaar ca loolu. loolu boo demee ci kutubu siira yi da nga fekk bunut yooyu yenn ñu andi ko ca danañ ci tudd lenn. bokk na ca bunut yooyu muy article yooyu nga xam ne signé woon nañ ko, tudde ko wasiqatul madina, maanaam wasiqa boo xam ne saa yu ko defee nag daanaka da nga dégg xasatu bani Qaynuqa, xasatu bani Mustalaq, ñooñu ñëpp def na xeex ak ñoom. ca li ko waral mooy bunut yooyu ñu defoon muy wasiqa boobu ñoom dañoo dem ba nga xam ne dañoo jalgati loi yi nga xam ne moom lañ ca defoon. bunut yooyu bokk na ci muy ndax yonente bi nag bi muy ñëw Madina bokkut ak Makka nag léegi dafaa ñëw ak doole ak teeru bu rëy boo xam ne Aws ak Khasraj dugg nañ ci l'islam. nga xam ne fii moom maanaam buur la fiy doon, kilifa la fiy doon, moo tax ba mu ñëwee daa daal di dagg jàkka ju rëy ca Madinatul Munawwara. bokk na ci bunut yooyu comme moom mooy teg ay article am, ñoom dañuy xool la nga xam ne manees na koo ànd ak ñoom, ñu ànd càng moom luñ ci munta ànd ak ñoom ñu xool nañ def. bokk na ci bunut yooyu mooy yahud yi seen diine jullit yi ak seen diine, maanaam lakum diinakum wali ñoom seen diine jullit yi seen diine, maanaam xorriyatul ixtiqaad, maanaam kenn ku ne am nga sañ-sañu doon li nga doon. maanaam yahud bi amul sañ-sañu forcé jullit bi di ko woo ci yahudam, jullit bi amul sañ-sañu di forcé yahud bi di ko woo ci l'islamam. ca loolu mooy li yàlla wax naan la ikraha fi din. loolu mooy bande bu njëkk bi. bande bu ñaareel bi mooy bokk na ci muy yéen yahud yi may nañ leen ngeen def tahaluf, maanaam ngeen lëkkaloo ku leen soob ba mu des waa Quraysh. boobu bande boobu ci la bokk. mooy yonente bi nee na man daal du ma leen may mukk ngeen lëkkaloo Quraysh yi nga xam ne ñoom ñoo ma génne, ñoo ma xañ lu bari maag sama waa kër di sahaaba yi. loolu moom du ma ko nangu. nee nañ yahud yi daal di d' accord ca bande boobu noonu nga xam ne ca bunut yi la bokk. bokk na ca bunut yooyu noonu nga xam ne defoon na ko ak yahud yi ca Madinatul Munawwara mooy maanaam kenn ku nekk ci ñaari kuréel yi muy kuréelu yahud yi ak kuréelu jullit yi ñoo bokkandoo Madinatul Munawwara, képp koo xam ne daa song Madina dañuy doon benn bopp yëkkateendoo dóorandoo dalandoo ci kawam. loolu ci bande yi la bokk. yahud yi daal di d' accord ca bande boobu noonu. bokk na ca bunut yooyu mooy ñun ñaari xeet yii nii nga xam ne yéen ay yahud ngeen, ñun ñu di jullit, séq nañ sañ nañoo laabirante, sañ nañoo diggalante lu baax ak terente lu bon. loolu ca bunut yi la. wax nañ ne bunut yooya lu jegee juróom fukki bunut, waaye yii mooy ca gën a fës. yooyu yëpp yonente bi salaa sallam siñente woon na ko ak yahud yi nga xam ne dafa wuute woon ak ñoom diine. ca liy jullit bu ne noonu nga war a dundee ak sa morom moo xam ne nii bokkut ak yow diine. loolu benn la ca. bokk na ca jëflante bu rafet bi nga xam ne da koo jëflante ak ñi nga xam ne da wuute ak ñoom diine, muy la xewoon ca sulhul hudaybiya. Hudaybiya ab place la bo xamne ci wetu Makka la yunus bi sallallahu alayhi wasallam da waj ngir bëgg umra ji yur ngannaay son na yere umra and ak waqaram bako wa Makka yegge dañ ne do dugg ah tay mom do dugg mom mayu ñu la nga dugg Madinatul Munawwarah at mi di ñew dal mi di ñewat da nañ la may nga dugg fofa ci gattal ci teunk rek def nañ fa fofa yit ñomit ab musalaha bo xamne da ko def ak wa quraysh mom yunus yalla muhammad bokku na ci musalaha bobu nonu wala ta'aluf bobu nga xamne def nako wasiqa bobu nga xamne bind nañ ko ak wa Makka tuduna ye legi wa Madina yi bokku na ci moy jox nañ ko sañ sañu bu deewene mu ñew umra ci te buy ñew du fi def lu upp ñetti fan tayit buy ñew du andale ngannaay day ñew ak yere umram da nañ ko may mu dugg Makka def lim bëgg def bu paré mu gennat lolu bokku na ci bunuri ñu signé waye da ci am band bo xamné ni mom da mandu wut dara ci sahaba yi ñom ñepp jengu won ne ko yow yoonent yalla muhammad li mom duñ ko nangu ci lolu moy képp ko xamné dafa dawé ci yeen wa quraysh ñoo ne ko ku dawé ci ñun wa quraysh ñew ci madinatu munawwara ci yow dañ ñukoy dello wat num gëna gaawé te yow ku dawé ci yow ñew ci ñun duñ la ko dello omar ne dedet lolu kenn duko signé yoonent bi ne suñ borom wax yu ko ne ko luñ la wax rek nangul nenañ liñ wax lepp ñu nang loolu nga xamne def nañ ko ci bulur yoy nga xamne ci Hudaybiya lañ ko defé won Omar bim noppé ñew na ci yoonenti bi di kaas ne ko yow yoonenti yalla muhammad ñun ñoo ne ci deug ñun la yalla andal ñe ci neen lañ nek lutax ngay nangu ku dawé ci ñun dem ci ñoom ñu bayyi leen ñoom ñu téyé ko ci ñoom ku dawé ci ñun duñ leen bay yoonenti bi ne ko Omar yalla ko yoonentiyam buñ andé ci dara Omar amut sañ sañu du ci duggal xalaatam Omar di joy ne ko yalla ko yonentem wax nañ deug te lolou lepp boba bok na ci sax biñ noppé yonent bi da signé muhammadur rasulullah mo mo nekkon signatureum wa Makka dañ ne ko signature bi da ko ruñ ci ñun buñ gëmone ne ab yonenté nga li lepp du am suñ digënté ak yow suñ problème lepp moy yonenté gi ngay woté ci ñun gëmuñu ko yonent yalla muhammad ne effacer len lolou boba ali mo doon bind sidna ali ne batu muhammadur rasulullah mom xolam mayu ko mo diko effacer yonent bi da di wax ne war len ma fim nek ñu wan ko mi ngi ni mu effacer ko effacer bismillahir rahmanir rahim dal di bind lañ bëgg lool lepp ci ak rafetal la ci ñim wutel ñim bokkal wuté ci loolu lu rafet la bokku na ci moy islam khalid ibn walid jambar joju nonu khalid ibn walid ci sulhul hudaybiyya gi ma netti legi mom bokku na ci pexem moy dane won suma gisee muhammad ak waqaram ñuy julli comme ñom ni ñuy julle da metti dañuy jek jek ne depp seen jeeyi lu yag duñ talati kenn ku dul yalla buñ defé lool rek dama len fay fekk ak jasi jar ciaw len ñoo ñep yalla degg xalaat bobu wal khalid ibn walid di def mu jox len ñu def salatul khawf manam buñu julle ti ñu yor ay ngannaay ñi di julli ñi di tok wala ñi di garder ñi nga xamne dañuy julli loolu liko waralon moy loolu khalid ibn walid don wacc waye dafa am lu am solo lo xamne yoonu yalla muhammad def nako ci siyasa bu am solo loolu moy lan mu yoonu bi dafa gis ben frère wu walid khalid ibn walid ku ñaan al walid ibn al walid nga xamne mo khalid ibn walid ñoo bokku lepp yonent bi ko gis ne ko an khalid ibn walid walid ibn walid bam deme ci khalid ne ko yonent yalla muhammad tuddu na saw tour laj la khalid ibn walid yaram wi daw mu ne ko ndax dafa tuddu sama tour mu ne khalid ibn walid lama wax mu dal di ñew ci yonent yalla muhammad wax ñaari baati sere yi dugg ci l'islam lolu manam jeuflanté bu rafet la ki nga bokkal wuté jeerul ngay baña tuddu touram jeerul nga diko baña laj gogu mu laj ku tollu yonent yalla muhammad laj khalid ibn walid lolu mo daw yaramam bam dugg ci l'islam mom khalid ibn walid bok na ci moy ghazwat badrin bim amé sahaba biñ wax husayfa ibn al-yaman koko lañuy dakanté le sahibu sirri rasulillah sallallahu alayhi wasallam sahaba bi nga xamné mom la yonent bi don wax ay secret yo xamné da déssone digënté mak mom bokku na ci moy listu nafiqi nga xamné yonent bi xamal nako joxone na listu bobu husayfa ibn al-yaman ca xissa bu guddul ba omar ñëwé diko laaj ndax listu bi man sama tour bokku na ci munako yow omar bo ci bokké xana julit yépp ci lañ bok ci la omar genn husayfa ibn al-yaman da don genn jëm badar dajé ak wa makkay japp ko bu ko ray ne ko yow fan nga jëm mu ne len man madina la jëm ñu ne ko dedet ci muhammad nga jëm mu ne madina la jëm ñu ne ko bo mané signé né bo do dem ci muhammad and ci xareba ñu bayyi la nga dem néna mu signé lolo bam dimé ci yëndi bi ne ko dama bëgg dem badar yëndi bi ne ko lo signanté ak ñom mu ne ko dama signé né duma and ak yow xex ci xex bi di badar yëndi bi ne ko defal la nga signanté ak ñom ak badar nim tollu husayfa ibn al-yaman te fekke wuko ci liko waral moy wuté gum wuté ak yëndi bi sallallahu alayhi wasallam ñé nga am lo waxante ak ñom kolere go waxante ak ñom sa bakkan mucc na nga fexé ba na nga def lolu yow Husayfa ibn al-Yaman te wutone badar ci lolu moko waralon bokku na ca wuté yoy nga xamné da ko don wuté ak wa madinatu munawwara ci téwut muy jëflanté ñom jëflanté bu rafet ci atum juroom ñaarël bi atum juroom ñaarël bi mo dajé ghasatu khaybar ghasatu khaybar ben dëkk la ben village la bu nekk ci wétu madinatu munawwara fess dal ak garab garabu tandarma nek yahud yi gënon riis ci sifu jasiratul arabiya ñi ngi dëkkon khaybar nek ay yahud yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xare bobu xare bu yag la bo xamne mat na juroom ñaari fan ndax yahud yi nangu ñono xex buñ xexé bu len nexé newat kap tecc seeni buntu ba subati ñu gennat nga xamne juroom ñaari fan amnako ci juroom ñaarel fan bi la yaronte bi ne ghadan la u'tiyanna ar-rayata li rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu suba de dana jox ko xamne raya bi suma ko ko joxe dana ñam ndam duma joxe turum nak jëm la jo xamne dal ku bëgg yalla ku yonentem la yalla ku yonentem ko ko bëgg lañ sahaba yi da dem fanan kenn ku ne japp nga ne mom suba yow lañu jox rayam ndax suñu taxawon fi ci jotaay bi ne suba ku ñuy dana jox nangam ko xamne ni ku bëgg Seyd Touba la kenn du ci genn sa bop sahaba yi kenn ku ne yaangi fanano suba numay tey rayal bañ xeyé yonentibi xol mbolo mi ñepp gisut ali mu ne ayna ali ñu ne ko innahu armat asabahu ramat ya rasulullah koku day dafa wanen mu ne len dem len andil mako ñu andi sidna ali mu ñew womat ko bam ñew bëddi tapalo ak wanen yonentibi ñaan ci loxo ndeyjoram tap ci beutum ndeyjor bi ñaanat ci loxo ndeyjoram tap ci beutum chamoñ ba ali neena bisub kérok la am la gëjë jambat ci ay beut yu metti mu jox ko raay bi ne ko doxal ci lañ amé ndam lolu ba xaré ba jéxé nak da am soxna suñu wax Zainab bintu Jahsh Safrla Zainab bintul Haris koku ab yehor la bu mak ku bari pexé da ñew ci sahaba yi neen dama don laaj yoonent yalla muhammad lan la gëna bëgg ci ndawal dama ko bëgga yakal bu suba sahaba yi ne ko sox sangam la gëna bëgg mu jël suux wowo def ko ak posen bam saf sap posenale gatt ba yépp nak def ko ci ndap lali napam ñew andir yoonte bi ne ko mala yakal tay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu ubbe ndap la rek da da di jël suux wowo nga xamne mom la gënon bëgg waye bam yëkëte suux wa da ron sabbal ne ko buma lek dañ ma toké sumiha tasbihat taham fi kaffi afdalil anam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da di wo soxna sene ko li nga def lo ci jublu ndawal gi neena ma dañ ko toké ci dang ko toké mu ne ko waaw man mako def li tax ma def ko nak na la ko wax moy ciowli da bari ci yow kenn nelawutu ndax yow ñepp ngi nan muhammad muhammad bu fekkone li nga nek ay door la fi ngay yam mu jeex waye bis ni ki tay gën na ni yow ab yonenti nga li mënu la ray koku na yonenti bi def moy da ko jéggal waye nak da am lanen lu ci xewat nak ginaaw ba ndax dafa am sahabi buñ wax bisru ibn al barra mom da lek ci ndawal gogo bam lekke ci ndawal ga da di fat ci nak ku fat ab julit ci tay ko mo xam ab yefer la wala julit la dañ lay ray ci yonenti bi nak limi bax bax daw dugg nak ci di def intervention ci atté bo xamné yalla da ko tej motax nenañ soxna soso ci loolu lañ ko rayé ginnaw ba nga xamné yoonent bi bal nako la xewon digënté mak mom mu jaayanté ak yoonent yalla muhammad waye nak ray nañ ko ngir bisru ibn al barra mom nga xamné da faatu ci ñam wo nonu loolu jëflanté bu rafet la bo xamné yoonent bi jëf nako ak soxna soso ñuy wax Zainab bintul Haris muy al mar'atul yahudiyya gog nga xamné mo xewon fofu ci Khaybar bokku na ci jëflanté yu rafet ya ci madinatu munawwara ben xalé bo xamné ni gone ko ndaw la go xamne ab surga la won ci keur yonent bi waye nak ab chief la won manam ab yahud la won gone gi dafa tawat ci buru fan yu bari ñewul liggees ndaysan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñokket dem ci keur xale ba ñew tok ci wetu bob bi diko set xale bi yef yi reey ci mom lol ndax da dajale yu bari mom gone la yonent bi ko mak fuf ba nopi di yonent yalla muhammad mu joge keuram ñew diko set gone gi wo bayam mu ñew bay bi tok yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok ci wetu bay bi ne ko do dugg ci l'islam di ko ko ndank ci nobbi xale bi daldi siggi xol bay bi ne ko topal li abul qasim wax yow mi defal li la abul qasim wax gona gi daldi wax ñaari bar sheri kërok bi yonent bi genn ci kër ga dane ma ngi sante yalla suñu borom mi nga xamne muccel nako ci sawara ci lolu jëflanté bu rafet la bo xamne liko waral moy gona gi li tax bayam ne ko defal li abul qasim wax gona gi and ci li abul qasim wax moy ndaw la du tuti lo xamne to lowut ak mom ay at to lowut ak mom dara ci zahir mu ñokket juge beurabam keureum ñew set ci ko lolu reey la lo xamne ni gone ga da dugg ci l'islam bokku na ci it ci jëflanté ak rafet yi ndax li ñi wax yépp danaka yahud lañ ci madinatu munawwara ñom ñoo fesson del ben yahud bo xamne ci kangfori yahud yi la bok mom neena dafa yeur téré yépp gis ne sifaat yi ñi wax yépp ci yonenti bu mujjibi mi ngi ci yonenti yalla muhammad bam dess ben sifa bo xamne mom da ko lerut neena mom bu ko leré rek day dugg ci l'islam sifa bom moy lewat neena lewat dal la xamul ba xam muhammad mi def nako la det mune na fexé am ak mom relation bo xamne dana xam ba xam da lewatam det mu ñew di dugënte ak yonent bi di dem ak ñew di wax yonent bi ne ko dal diko xamal ne ko mom da am alal su bëgge mëna ko lebal bañ sékk bor ñom ñaar far ñu sékk bor bindante ne bis sangam la koy fay waxtu sangam la koy fay waji di xol yonent bi bis mu tok ak sahaba yi yahud bob mi ngi tuddu sayyidu ibn sa'na non la tuddu ci kangfor yahudi la bok waji di xoti sappe yi sahaba yi di jeugat di jeugat di jeugat ba gi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam poñe ko ci bir sahaba yi yekati kaddu yi ñaaw wax ko ci karamam kaddu yi ñaaw yoy bokku na ci moy yeen banu hasim du ngeen fay bor manam sagal ko def askan mi mbok yeen banu hasim yeen du ngeen fay bor muhammad fay ma bok neena omar jek jek ne boccet jasi ji xol ko xol bu metti metti yeen ne ko eh omar togal digal ko ma fayé ko bu rafet te nga digal ma may fay bor dan ne ko wa yow sax yow lañ waxante won jotugut des na ay fan waji ne ko xamna ne des na ay fan dama don set ba xam jikoy lewet ndax mi ngi ci yow wala det tere yep werna ko melo yep gis na ko ci yow melo lewet la don xol ndax mi ngi ci yow bis ne ki tay nak xamna ne ko lewet nga nima la ñewé fekk la sa bir mbolo ma saga saw askan ngagn la fayé ko la bor poñé la nga ñew dal ci kaw omar ci la xamé ne yow mi ku bax nga séré na ne amu ben burburu yalla séré na ne yow mi yalla mo la yoni yondibi sallallahu alayhi wasallam da yëkëti bor ba fay ko ne omar sétal lo tek ci loxom ni nga ko titalé kat señu ko def ndax dama ko yérel bor omar yëkëti dara tek ko ci loxom ca yahud bobu nga xamné momit ca madinatu munawwara la xewon lolu bokku na ca muy qissa bi nga xamné sahih bukhari andi nako hadith bi ni né lañ yahudi dañ da ñew ci yonti yalla muhammad nan salamu alaykum moy tuskaré waxut assalamu alaykum de assalamu alaykum lolu aw sagala moy tuskare ak degu bette ak degu tel yalla na la dal sa kaw yow muhammad ci waxin lol la bis ñu ñew fekk sohna aisha togo ak yonent bi bim waxe lol rek aisha da dal di yuxu ki wax lol ne ko yow itam tuskare wu tuskare ak degu ñaaw ak rebbum yalla ak merum yalla yalla na dal sa kaw yonent bi da dal ci kaw aisha ne ko lutax ngay wax ak mom li lepp ci mom yep agu fa mom waxna assalamu alaykum man neena ko wa alaykum yam ci mom lutey nga yam fofu li jeuflanté bu rafet la moy idfa billati hi ahsan del jeuflanté jeuflanté bu rafet kula jeuf lu ñaaw boy fayu na nga fayu kem lim la def so balé mo gën lolu ci nga xamné xewon na ci madinatu munawwara ci jeuflanté yi nga xamné don nako def ak ñi mutel bokku na ci moy ci atum juroom bennel bi nga xamé ne ci la togon don bind bur yi lettre yoyu feñ na ci moy respect ak warma ci bur yi nga xamné mom la bokkalon jamono mom sayu bind nan adimu furs maliku sangam manam pouvoir bi nga xamne kim mutel jamono da ko yore wala ndomba tank bi nga xamne da ko yore da koy defale ci bir lettre bi soko wax limi wax lolou jeuflante bu rafet la motax mu xaw xiss ma tudon legi ne ba lettre ba ñewé ci mom duggu ci l'islam waye yëkëti na ay cadeau yu bari jox ko yaronnabi sallallahu alayhi wasallam liko waral moy bimu jangé lettre dafa xamne ki ku am warma la ki dal nit ku bax la ci warma ji nga xamne jox nako amna bor bu ñaan hirakhle momi duggu ci l'islam waye dafa waxon ne ba lettre ba ñewé nañ ma xolal ci marché bi ko xamne ci wa makka la bok ma am laaj yu mako laaj ci ki nga xamne moma bind lettre bi ba yalla defé ñuy xol ñu gis nonu yonenti bi nga xamne ci jamono jojo mo gëna makki non yi ci jamono jojo ndax mu jëna tum nak muy abou sufyan ñu wo ko mu wo laaj ko laaj yu bare bare muy ndax xamone ngeen ko ci wax lu amut ñu ne ko wax deug yalla al amin lañ ko don wowe ci askan wu mbok mu ne ko ah wax deug yalla wa huwa fi nasu nasabin ci askan wu reey la bok ñun ci ñun lajum ko laj dal ba waxe hirak lu dane ko te deug deug man xamna ne bour la bour xamna ne yonent yalla waye suma dugon ci l'islam dana ñak sama nguur gi ndax ma ngi ñepp ñoy yam waye na dana rafetal ak mom lolu ay mbir yu rafet la yo xamni ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana ko sekk ak bour yoy ci waxon na legi ne najasi momit ci ñim bindon lettre ci la bok momit dugg na ci l'islam mom najasi bok na ci jeuflante yu rafet yoy nga xamne don nako def ak ñi nga xamne da wute ak ñom muy la xewon ci fathu makka yondi bi bi def fathu makka da wax sahaba yi ci bobo ma nga dajale lu mat fukki jooni nit amna ko ci mbolo fukki jooni nit amna ko ci mbolo bi mi def fathu makka waye lam wax sahaba yi moy na ngeen fexé ba bu dere touru yeen seen objectif na nek kaaba ga waye ku taxaw ci buntu yi ne du ngeen dugg na ngeen ko jeuflante ak mom motax fathu makka deret ju bari touru te dem na ba ag makka bam deme ba ag makka ba daanel xereem ya ba wër kaaba ga ba def lim wara def lepp dañoo dajale ñepp nak muy non ya nga xamne ñoko sonalon demb ñom ñepp ñu tok am kersak sigi xol ko mu laaj leen na leen waay yeen sax lu ngeen yaakaar ne moom laa leen war a def. ñoom ñu ne ko fii nga nekkoon xam nañ la def nga fi fukki at ak ñaar. yow doomi ku baax nga doomi mbokk ku mu baax nga xamoo lu bon mënoo lu bon soo ko bëggoon doo ko mën ñun xam nañ loolu. axun karim wam nu axun karim wam nu axun karim xayran yonent bi ne leen izhabu fa antum tulaqa dem leen yéen ñëpp jéggal naa leen bis ni ki tey. njéggale gu mag googu noonu la ko ca lam jural julit yi mooy ñaari junniy nit ñoo dugg ci lislaam bis booba keroog. bokk na ci muy bay'a yooyu ñu doon def bay'atu nisa ba mu jotee muy jaayante gi nga xam ne jigéen ñi yoroon jaayante jigéen ñi dañoo jël hend ne ko yaay yor suñu kaddu. ca hend xam ngeen ne yonent bi daa waxoon ne bañ raye hamsa danaa rey juróom ñaar fukk ci ñoom keroog yàlla daa ñëw dal ci kaw yonent bi ne ko ne ko suñ dalee seen kaw wayna xam faaqibu bi mislima aqibtum wala in sabartum lahu xayru lisawayin sabartum lahu wa xayru lisabirin. bu ngeen baalee moom moo gën waaye buñ leen tooñee da ngeen fayu kem liñ leen tooñ. hend bi mu ñëwee yonent bi di nangu jaayante yi ba hend ñëw yonent bi daa du mooyu kaala gi mu yoroon da koo wàcc ci xar kanam gi mënutoon a xool hend ndax lam defoon hamsa xotti dënd ba di yëy reswa dag xuuf nopp ya xuuf baaraam ya def ko càq di wër makkata di wër makkatal mukarama naan leen kii mooy hamsa ibnu abdul mutalib. yonent bi image boobu moo ñëw ci moom waaye yàlla dafa dal ci kaw yonent bi nag ne ko suñ ñëwee jaayanteeg yow laaj leen laaj yi suñ nangoo laaj yii nangul leen seen jaayante. moo tax ba mu ñëwee daa daal di bësante xolam li muy wuuteeg ñoom yëpp ak li nga xamee ne am nañ fu njaar yëpp ci lu ñaaw laaj leen laaj yooyu bañ nangoo laaj yooyu yonent bi daa nangu seen jaayante ñoom soxna yooyu noonu. kon yii yëpp ay xeeti wuute la yoo xam ne ni yonent bi doon na ko wuuteeg aw nitam ca makkatal mukarama ak madinatu munawara yi nga xam ne manees na ko noonu topp at mu ne ak la ca xew sana uula ba at mu mujj ba nga xam ne mooy atum fukkeel baag benn ci la wàccu liggéey yooyu yëpp ay wuute yi mu doon def yoo xam ne doon jox cër ñi mu doon wuuteel àgg ci di leen ñaanal waaye ñaan googu daa amoon limite. ñaan googu nag daawu leen ñaanal mukk nag njëggalug yàlla daawu leen ñaanal mukk it yërmande yàlla waaye fu mu mësatul rek da leen ñaanal ak junneeku ci lislaam wala mu ñaanal leen ñaan yoo xam ne nii moo xam ku tawat ci ñoom mu ñaanal leen wér gu yaram mu seet si leen bu ñu amee xew mu ànd ko ak ñoom di rafetal ak ñoom. lii mooy wuute gi nga xam ne yonent bi doon na ko def ak sahaaba yi doon na ko def ak sahaaba yi waaw doon na ko defee ñi nga xam ne duñ ay sahaaba te nekk ay yéefar. am na ci ñu bari ñoo xam ne nii jëflante bu rafet ba mu doon jëflante ak ñoom ñoo tax ñu dugg ci lislaam. lii nag moom ab jàngat la boo xam ne ku dib jullit ci jamono ji nga xam ne dañoo toll ci jaxasoo goo xam ne nit ku nekk ci kaw suuf am nga koo xam koo dugganteel koo xam ne nii bokku leen diine wuute ngeen ci di gëm gëm wuute ngeen ci pas-pas nga mën a jànge nga mën a jël ay bind ci bind yi nga xam ne yonent bi doon na ko def ak ñi nga xam ne daa wuute woon ak ñoom ci pas-pas bay jëflante ñoom jëflante bu rafet. waaye manees na cee jàngeet ki nga xam ne dangaa bokk ak moom pas-pas moo xam ngeen bokk diine bokk tariqa léeg-léeg ngeen wuute ci yenn wuute yi ngay jëflanteeg jëflante bu rafet bi nga xam ne yonent bi doon na ko def ak sahaaba yi nga xam ne indi woon nañ ci moom it ay namaas yi yoo xam ne nii bu waxtu yu yaatoon danañ ci indi yu bare bari. lii ab jàngat la wala bind la boo xam ne manees na koo jànge ci borom gudd gu tedd gi mu yonent yàlla Mouhamad sallallahu taala alayhi wa sallam. noo ngi jégalu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: mawliduhu muasamu mubarakum muhtaramu taasimuhu yanatimu ala sawi taqadumi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من بعث في خير الأمم وعلى آله وأصحابه أهل التقى والكرم. بوكي جليلي بوكي طالبي بوكي nga xamne yene setan sen television Touba TV nang len di nuyu ci nuyoo l'islam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi xalifatul am li tariqatil muridiya al cheikh mohammad al muntaqa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko. di nuyu mboolem kilifa l'islam yépp ak mboolem taalibe yi di leen nuyoo fii ci Touba ngiraaneen ci daara ji di daaray mahad daar salaam diyooli te nun ñii di jàkkaarloo ak yéen di yëkkati sunu kàddu nekk fii ci daara ji di fi liggéeyal Serigne Touba ci alquran ak ci xam-xam di ñu wax Salihu Mbacke diyooli moom Baye Serigne Mbacke mom serigne abdou dia mbacke du yoni tay nak ñu fassiyeno na and ak yeen ci waxtaan wo xamne day jëm ci digënté serigne touba ak gamu di ñu mbollem personnelu télévision bi yëpp diko jaara ci sunu xarit sunu wallere serigne ousseynou mbodj yi nga xamne mo ñoon tay ci dara ji ngir jël ci émission bi di ndokkel nak mbollem julit ñepp ak fuñu mëna nek ci aduna bi ci wéru tedd yi nga xamne moy wéru gamu di wéru wo xamne wéru barkel la di wéru wo xamne wéru taru la niko serigne touba waxe ne shahru rasulillahi bahjatu suhur wa ramadan shahru itqin wa tuhur neena wéru yonante bi yalla bi di wéru gamu moy taru wéru yi moy taru wéru yi mu melni taram bobu yi nga xamne amnako ci la wéru yépp taro mom dafa taru ba taralale yenen wéru yépp barakatul mahil wali zanat rabi'al awwal wali tam serigne touba waxnako neena barke yonante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy al mahi mo taral wéru rabi'ul awwal tam moy wéru gam bay bi ma ñëk wax légui di shahru rasulillahi bahjatu shuhur wa ramadan shahru itqin wa tuhur wali tam di firndel taralale gi nga xamne taralane nako yenen wéri kawé wér yépp nak ci sababu juddu gi nga xamne mom la ci yantabi sallallahu alayhi wasallam juddu fa qarabiul awwal ash-shuhura bi mawlidil ladhi bada mashhura serigne touba neena rabiul awwal mo kawé mbolem wér yépp ci sababu gané gi ci yantabi sallallahu alayhi wasallam gané jamono digënté serigne touba nak ak gamu di lo xamne lu yomba waxtane la ndax serigne bi radiyallahu anhu leppam dako jëlon jox ko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam donon ko xamne ak ciofelam ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam munesuko misal ndax ciofel go xamne amon nako ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yegon na ci mom serigne bi muna tutona bëgg dara safa tuton ci mom ngir yeg gi nga xamne mom la yeg yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xolam yek ko ko ci am xelam yek ko ko ci jëmam ak ci ruham ak ci leppam motax mo waxon ne mahad mahabbati al muhtara sayyidana hubbal maghaniya wal ahlina wal walada neena sop gi nga xamne sop nako yonante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy kuñu tan ci ta moy sunu sang mo far ci man bëgg lepp lo xamne komum aduna la waye mo far ci mam bëgg ay soxna ak ay doom mu melni serigne bi yagoon na ci daraja joji nga xamne daraja bi kawé kawé la ak dundam lepp itam mu jeexalon ko ci liggeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mom lepp lum daan def rek da ci daan yene liggeyele ko yene

lamasundorom ñëkk téralé moy gëm yalla gi nga xamné moy mandragal tawhid akramanil mu'minu bil imani 'inda dhuhur ash-shirk fi zamani nga xamé né bokkal dafa tassaro feñ ci sama jamono yalla daf ma téralé mu mi al mu'min ma am tawhid ma am gëm yalla manam teranga gëm yalla lama téralé kon loolu kon doyna teranga motax kon tom walu go jël ci manam marhala état bo jël ci état bi dundum rek da ngay gis né tawhid gu dara ko ju mom la fa woné mom la fa jàngalé tel nako woné ci qalu li yarkande na dama bop geej gi xaju gu da ñew way juram jogé fi muy ndaw ci zahir ñu garal ko adina garal ko pañitu adina te bobo yu bari ni toll fi mu toll la doon seen yitté moy yakamti wona am lu mel nonu mané ko siiw mom ñu garal ko ko mu daldi wone gëmum yalla ak wétalam yalla ak doylogum dool ak doylogum doola borom qalu li yarkan li abwaabi salatini tahuz jawaiz tughni kullama hini fa qultu hasbi ya rabbi waktafaytu bihi wa lastu radiya ghayri al-ilmi wad-dini xam nga xas legi boko tok lam jeex tawhid rek nga ci gis tawhid rek nga ci fooru ta mudla ko xey tawhid rek nga ci lamb yi dekk ci neenañ may jengal dem ci bunti buri boko defé di nga am ay may yo xamne dana la lay seuk da do soxlaal fenn kenn do soxlaal kenn fenn da nga am dal do lay ci sa dund rek sa lepp waye man len nak lawal mom khalatumako hayhata ayna suraya min as-saraja yi seen wala mi jibril wax ci irwa ci ni net la xassami rek do rek la tont lolu duma khalatumako ra ndax fima nek ak ñooñu fa nek sorena ndax man sama borom daf ma doy seuk ba nopi ma doy lo ko nak yalla doy na ma te doy lo nako te duma geureum lu dul xam xam ak dini ndax lolu moy nono li nga xamni muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyi mom la fi bayyi ko sahaba yi bayyi ko tabi'un ba tabi'u tabi'ani diko joxlante bu maxi ci mom mu jël ko nak te fasiyene ko sam nako nak ba baye ba dem baye ko fi nak baye ko ñeba kon itam lolu matna nafarat bu baakha baax motax lolu bëggum ko jital ci lay tay woné né mom tel na woné taxawayam ci doylo boromam ak ci wétal ko motax waxtaan wi danañ indi ay misal ci tukki bi comme dañu wax al ghaib al bahriya nañ ci indi ay misal yo xamné xéni ñako soxna jaaroon nañ ci li wessu waye danañ ko fatali waat yo xamne day woné tawhid serigne touba ci ay digënté yo xamne digënté yu xat la xamne bu doon keneen ku dul mom mën na am xolam gessu jëm ci leneen wala keneen ku dul boromam waye mom fofu la gëna gisse boromam fofu la gëna bayé xel boromam waye yoyep nak dañuy gis né ñetti mbir wala ñetti mahawir ñoy yi nga xamne ci la doxelu serigne bi ci tawhid don doxé te bi ci ñëk moy gëmum bu sax bu dëgër bo xamne yalla da ko moñalé cheikh amadou bass di xamne cheikhul khadim khuliqa rabbaniyan sun borom da ko bind mu doon rek manam ku yalla ci waxen ku yalla mo waxu ñu ne mu doon yalla rabbani moy mu doon nitu yalla dal ñaan nitu yalla nga xamne dafa bëgg dafa ñëw andalé bëgg yalla ñëw andalé sopp yalla ñëw andalé wolu yalla andalé itam wétal yalla lolu dafa téla dañ ko moñalé ak mom motax gëmum gu sax gogu nga xamné lu yalla massa dogal ci mom neex nako lu yalla massa att ci mom wala ci liko lepp laaju ci mom neex nako lolu moy mihrab bu ñëk bi nga xamné bu ñuy waxtaan ci tawhid serigne bi ci tukki bi fofu lañuy tambalé lolu moy xéna al mana al li ci dal muntalaq al awwal li ci top ci li ci top moy bayé gëm bayé bopam boromam ci biir tukki bi nga xamne lolou sax di bindam gep la waye ci biir tukki bi nak sedd nañ ne lepp lu xew lo xamne natu la wala bala la bo xamne dafa jog jim ci mom mo xam mu bayiko ci boromam wala mu bayiko ci noni da koy day rek bayeniko du yema jagn dara lolou wax ne afawtu anil a'da'i turran li wajhi man mafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u joju dafa dafa am solo lol ci wax ji ne moy bi mi jéggelé dafa jéggelé ngir yalla mi nga xamné moko dakal noni waye

bu non yëkkatee loolu jëmi ko ci moom sax du défendre boppam. Te am na sañ-sañ ci défendre, nit ki am na sañ-sañ ci buñ koy lor mu défendre boppam, waaye moom du jéem a sax jañ lor juy jóge ci ab noon jëm si ci moom, wala lor joo xam ne day jóge ci boromam. Suñ borom sax amul lor ju jóge ci moom, waaye natt bu jóge ci moom jëm si ci moom, ndax loolu itam dafa mat a bàyyi xel. Mooy ne natt yi ko suñ borom doon teg ci géej gi dafay ñaari xeet, mooy yi bàyyikoo ci yàlla di wàcc ci jëmmam, suñ borom di ko nemmiku ngir di ko tatahir, di ko setal, di ko laabal ak di ko yéege. Ndax moom xëy na laabal gi nag jubluñ ci laabalu ay bàkkaar gi, ndax nattu xam nañ ne ay xeet la. Am na ñetti xeeti nattu. Nattu jëmmi julit bi ci boppam am na ñaari xeeti nattu. Julit bi kawe lool gën, ndax dama mel ne sëriñ bi kooku nattoom nattu buy yokk ay daraja la, waaye du nattu buy sippi ay ñaawteef. Maamatu mumini ñi nga xam ne nag dañoo xëy na mel sama glace rek nga xam ne seenu dox soreegul lool, ñooñu yàlla mën na leen a teg nattu ngir laabal leen ci ay ñaawteef. Suñu misaak nga xam ne nattu julit day yokk ay maqaamam baa muy sippi ñaawteef bisub qiyaama, boobu dafa aju ci ñaari catégorie maanaam julit ñi. Julit bi nga xam ne dafa bokk ci ashabul yamin rek, boo dara baax na, lu am solo la, maanaam daraja la. Ñooñu suñu borom dana leen teg nattu ngir laabal leen ci ay bàkkaar ak setal leen ci ay taq-taq, ci bàkkaar yoo xam ne mën naa am defoon nañ ko waroon ko tukki tuumuñu ko. Suñu borom teg leen nattu ngir raxase leen bàkkaar yi. Mais ki nga xam ne moom weesu na foofu nga xam ne xolam sax mën ngaa wax ne du jeng jëm ci lu dul yàlla, kooku du jëf bàkkaar ci ay cëram sax. Bu ko suñu borom di teg nat da koy teg nattu ngir yéegal ko, ngir bu ëllëgee mu jox ko ay wàccuwaay, ndax am na lu mu ko yéene ëllëg loo xam ne bëgg na ko sakkal aw lay. Bu ëllëgee su ko joxee daraja yooyu kenn dana la tax yàlla defal ko lii. Mu ne nag su ma ko nattoo fii ci àddina ba ñëpp xam ne natt naa ko, bu ëllëgee bu ma ko joxee maqaama booba danañ xam ne yelloo na ko. Loolu suñ ci waa joxe na ci ay misaal yu bëri, ndax xëy na loolu sax bokkul ci géej gi, waaye ma ne su ko ciy dugal ndax yëpp ci natt yi la, ndax ci gànnaar la, te xam nañ ne gànnaar njaalbeen gi ñaari at yi nga xam ne moo njëkk dafa mottali fukki at yi mu waroon a def ci géej gi nga xam ne moo doon contrat bi, waaye farlu gi mu farlu ak njàmbaar gi ak taxawaay bu dëgër bi tax na ba la mu waroon a def ci biir fukki at yooyu daanaka mu def ko ci juróom-ñaari at yi topp yooyu. Suñu borom ne ko nag du tee da nga mottali contrat bi gànnaar, lu jiitu ngay jot maanaam tey gi caama sohin naa bi karamin. Ñaari at yu njëkk yooyu nag ku ne xam ne metti woon loolu. Am na ki natt boo xam ne bi ko yàllay teg dafa génn ci jàkki ji. Chamadou Bachir ko nekk li ci minam nee na suñu borom xamal ko ne ko am na natt boo xam ne maa ngi koy waajal, war koo wàcc ci say waa kër, say sa njaboot yaaju ci yow. Nee na mu ne ko lu ko waral, mu ne ko waa ndax ñoom dama leen a fàggul ëllëg daraja ak wàccuwaay boo xam ne dafa kawe ci seeni kem ak seeni morom. Te li tax ma fàggul leen ko mooy ànd gi ñu ànd ak yow, dajeeg yow jamono nga woote ñu gëm la topp la, waaye amuñu doolay jëf lu mën a tax ñu yelloo daraja yooyee ci jëf rek. Ma gis ne nag pour mu mën leen a sakkal aw lay ëllëg faaw ma teg leen natt boo xam ne boo leen ko tegee nag mën na leen defaa gaagal sax ñun ñëpp, ndax mën naa ñoom duñ ko attan. Waaye bu ëllëgee ma leen joxee daraja danañu daraja ja dañ xam ne maanaam kenn du ma jam. Lii an laa yakuna linnaasi ala allahi xujja. Nee na mu ne ko ndax natt boobu ngay wax noonu mën naa leen ko yenul. Mu ne ko waaw mais fi kàddoom ci daanoo rek nee na mel na dañ ko sëf asamaani juróom-ñaar mu àgg suuf, nga xam ne dafa àgg dafa nisaan dafa daanu, dañ ko yëkkati yóbbu ko ci biir kër. Wax na ginnaaw bi ne dafa lu mel na ndox suuf moo ko matt, muy lu metti loo xam ne sëñ bi su nekk la ci lu kiimaane ci diggante ku ñuy wax sëñ Makhtar. Defe naa sëñ Makhtar Binte Diakhaté nga xam ne mbokkum sëñ Mbaye Diakhaté la ñoo bokk baay, ne ko Mourid Sadiq bu daan def siyaaxa di wëndiwlu comme ni subyanke yi def jamono boobu mu nekk gànnaar nekk fàak sëriñ bi. Sëñ bi siwut booba nee na maa ngi ci daare suñ Mbaye Diakhaté di jàng daanaka doon rek xay maanaam dongob daara. Nee na waaye bis ma dégg muy wax ci biir waxtaanam ci jamono yi suñ bi tawate wax ne dafa tëdd guddi gént fekk sëñ bi mu tëdd ci benn béréb moom rek mel ne ku xaw wére di. Nee na mu ñëw ñeewante ko lool daal di woo boolem njaboot gi ñu leen damaa bëgg ñu kenn ku ne ñëw ci ñun seet ci tawati sëriñ bi li mu àttan ci tawat ji mu jël ko yenul ko ko ndax mu woyef. Nee na bi mu ko déggee mu nett li loolu ak bi mu daanoo tawat moom sorewut yàlla dogal tawat jooyu ca moom ci la faatoo. Xam ne ko loolu day firndeel nag li ko boroom wax ne ko su ma ko wàcce woon seen kaw duñ ko àttan ñoom ñëppay dem
mu ne ko mën naa leen ko yanul mu yanul leen kon sëñ bi daana yanu ay tawat yoo xam ne sax moom ci boppam taxu ko war a jóg waaye ak njabootam ak ñi ko yaakaar ñoo ko taxoon a jëg te loola sabab bu moo doon yëkkati leen seeni daraja ngir ne am na loo xam ne mënu ñu koy jëf ci àddina ci jaamu yàlla ci farlu ci doolee gëm yàlla waaye nag suñu borom yéen ni leen ko ëllëg ngir ànd ak ñu ànd ak Cheikhul Khadim. Kon bàyyee gi bàyyee boppam ak boromam ci lépp loo xam ne luy ñëw ci liy wàcc ci kawam la jóge ci boromam wala mu jóge ci ay noonam loolu moom itam muntalaq la ab fuñ mën a jaare la ngir leeral tawxidi sëñ Touba ci biir tukki bi. foofu it xëy na mënees na fee joxe benn firnde ci tukki bi ci xew-xewu tukki bi mooy ne sëñ Modou Kharibou Sow dafa nekk li wax ne sëñ Touba ko wax ne ko mboolem natt yi nga xam ne moom la ma suñu borom doon teg ci tukki bi amu ci benn natt boo xam ne buy ñëw danaa ñaan yàlla mucc ci natt bi wala may défendre sama bopp wala maanaam ma koy jéem a jañ ci mel ni pexe damay bàyyi rek mu ñëw bu mu ñëwee rek baax na li ma ci fekk baax na ba mu des rek benn xew-xew ci xew-xew yi mooy bi may julli ci ndox mi ci géej gi mu ne ko foofu moom ñaan naa sama borom ne ko na ma may taxawuma ba ma julli farataam ji mu farataal ci man ba mu àgg te duma dégg duma loru gaayi ñu ne bu dul fu dul foofu rek li ci des yëpp moom damay bàyyi rek li ñëw ñëw ci sama kaw kon loolu day wane ne julli gi rek maanaam moo loolu kon tekkiwul ne ba kanam da ko da bëgg a mucc wala xëy na maanaam ba kanam da ko jaral lenn waaye julli faratak suñ borom ji nga xam ne moom la gàll ci loosam te noonu yi bëggoo gàllankoor ba du ko julli ci waxtu wi te loolu su ko defee mën naa indi lu doy waar moo tax mu ne nag kon na ñaan yàlla boromam mu taxaw ko téyel ko ci mikaayam ba mu joxe farata jooju ci muxtaar mi bu ko ñetteel kon mooy wakirlu gi nag nga xam ne dafa fes lool ci tukki bi dundam gépp wakirlu la waaye nag ndax xaalu yerkan jooju rek dañ ci jàng ak wakirlam mooy bàyyee boppam ak boromam ak joyal ay mbiram ci jël ak nasam teg ko ci loxol boromam rawatina ci biir tukki bi nga xam ne yàlla am na ñu ko boole loon ñoo xam ne ñoo ko doon gunge waaye ñooñu teewul ñooñu da leen a jàpp ay àndandoo yoo xam ne dañ koy gunge di ko wettali ci kàttanu yàlla waaye nag ak nasam nag mi ngi ko wékkoon ci dégg boromam xëy na bu ci amee lenn loo xam ne ñooñu am nañ ko ca mooy wettali gaag ak xëy na gunge gaag ak maanaam dëfal gaag ak yu mel noonu muy àndandoo yooyu nga xam ne ñooy arbadrenul kiram yooyu kon gëmam gu sax googu jébbal gim jébbal léppam boromam ci lépp loo xam ne luy ñëw la ci kawam mu ànd ci ak dal du ca def du ca dindi ak lu mën a xew baax na moo xam bàyyi ko ci boromam moo xam bàyyi ko ci ay noonam ak wakirlu géeg joyal gim joyal ay mbiram ci boromam ci sànni ak nasam ci ay loxoom tax na ba xew-xew yu doon xew ci tukki bi xew-xew bu ci am tawxid ju mat sëkk la cay wone tawxid ju kawe moom la cay jàngale te yooyu mënees na cee tudd ay xew-xew ngir firndeel li ñuy wax bi ci njëkk mooy jëmmi tukki bi ci boppam delloo gi mu koy delloo sabab bi ci dogalu yàlla mënoon naa gis ne noonu ñoo koy sànki wala noonu ñoo def ay pexe wala rambaay ji ñoo ko jaxase ba génne ko réewam waaye moom gisut loolu li mu gis mooy suñu borom moo am lu mu namm ci moom moom it mu am lu mu bëgg ci boromam ñaan ko boromam ne ko mën naa la koo may waaye nag bu suma la koy may dama koy jaarale ci ay nattu te ci natt te lu ëpp ci nattu yooyu ci loxo yi noonu yi nga jamonoon teel lay jaare ba tax na ba muy wax sababu zahir ba ci tukki bi da koo delloowaat rek ci boromam wax ne yàlla suñu borom moo jël coobareem ak dogalam dugal ko ci xoli ñi nga xam ne ñoo sabab sa mag jóge ci réew mi dem ci réew yu sori yooyu di réew yi Gabon moom la wax ne wa adxala al ilahu fi qulubi man tasababu fi naqlihi daaka alzaman ixraajahu ila albiladi alnaa'iya wa naala fiha fawqa samci saariya nga xam ne ñaari biir yooyu wane na ci tawxiitam ne yàlla moom la soob mu génne ko mu dem tukki ngir liggéeyal yàlla jaarale ko nag ci loxo yi noonu yi waaye wane na ci sëriñ bu dul bi nga xam ne ak daraja yu kawe yi nga xam ne jëlee na ko ci tukki bi te mooy loolu mu mujjee ci ñaareelu xaab bu bëyut ñaareel bi mooy wa naala fiha fawqa samci assaariya saariya ku ne xam ne ne histoire am lu ñu xam la ci atraf islam yi xëy na
ñenn ñi bari xam nañ ko, waaye rek moom ab Quran jiite ab arme la ci jamono Seydina Omar ibn Khattab rahimahullah ci la xewee woon. Demoon ci Biladul Furs doon xare ak noonu l'islam. Seydina Omar benn ajjuma muy xutba ne si minbar bi, ba mu yàgg ñu dékku mu naan ya saariyatu al jabala al jabala. Waaw, am na sax ñu ciy teg ne man istara'a al dhi'ba al ghanama faqad zalam, yu mel noonu. Mel ne ko naan yow saariya maanaam toqoo lee nag daj wi, mooy na ngeen làqatu ci daj wi, làqatu leen ci xeer ci montagne bi, daal ci teg ne koo xam ne da ngaa jël tilli di ko sàmmaloo ak jur kooku tooñ na. Xam si naa ma da ko wax ni rek ci awlaam bi ñoom ñi toogoon ci jàkka yi doon junni ñoom dégg nañ ko. Saari mu nekk ca Nahawunda ca Biladul Furs, te Seydina Omar ngi Madina moom itam dégg na wax jooju, te ginnaaw bi mu ñëwee la ko nekk li, mais dafa dégg kàddu gu mel ne kàddu ko Seydina Omar mu koy wutiloo dégg nga daju wate booba noonu bi ñu ngi leen di maanaam tëru leen tëru jege leen bari lool, nga xam ne bu ñu demuloon ci montagne bi rek ba xaw faa na butu ci sommet montagne bi, kon noonu mën nañ leen a gis, te su boobaa mën nañ leen a faagaagal. Loolu nag xam nga mbir la moo xam ne mbir mu doy waar la, ndax booba ay téléphone amul, ay xeeti télégramme amut, yooyu yëpp ay xeeti SMS amut, ba ki message fagaal amut, waaye Seydina Omar wax ak koo xam ne ma nga ca fu soree sore tey boo ko doon misaal xëy na ma nga ca Côte d'Ivoire wala nga ne ma nga ca Mali, mu wax ak moom ci loo xam ne maanaam xëy na xar baax la, te moom li ko wax sa boobu moom maanaam bàyyiwul xel ni mi ngi koy wax, ndax bi mu noppee naa li sot da koo laaj ne ko waaw li nga doon wax si biir xutba bi lan la, mu ne gaa lu mu ne ko daa mel damaa farki say wax nga naan yaa saariyatul jabala yaa saariyatul jabala, mu ne ko ah loolu maa ko mu ne ko waaw moom maam na ci riwaaya boo xam ne wax ne daf ko ne dafa mel ne dafa ñëw ci sama xel daa rek ci sama xel rek, mel ne damaa gis saariya ak ñi mu àndal di xare noonu bi di leen tëru, ma gis ne bu ñu làqtuwul ci daju yee mën nañu leen a faagaagal ma di leen laay bii ngir ñu làqtu ci daj ba, nga xam ne kon loolu xar baax na. Sëñ Touba nag nee na li ma jëlee ci tukki bi nag kawe na déggu saariya saariya, kon ku yàlla dégg la ku toog ku nekk foofa di dégg waxi Seydina Omar ma nga xam ne ma nga ci Madina, loolu xar baax dëgg la. Sëñ bi ne nag jëlee naa ci lu kawe déggu saariya, waaye foofu li ma doon indi rek mooy delloo gi muy delloo sabab bi dem gi ci boromam wu addaxal ilaa yàlla koo dugal ci xoli ñooñu ñu génne ma yóbbu ma ci bilaad ci réewu sharia, loolu benn la ci. ñaareel ba mooy bi mu sóoboo ci tukki bi jógee jeewal dem Mbacke Mbaari jaar njàmb liggante ndugu googu ak kokki am na ay notable ay kilifa yi diine yu am xol yu rafet yéene ko jàmm yéene yi bii mu jàmm, te booba xam nañ ne Cheikhul Khadim mii ñuy sànke sànke gi ci zahir na ci zahir la ñuy wax kaarife la, mën naa ne catastrophe la bu mag a mag, azma la ci diine, azma la ci société, ñu ne kon nañ def lépp lu ñu mën ba loolu du am, bañ juboo ci ne sax dañuy jóg sàkk ay ndaw yu am xel te am xalaat yu rafet te bari xam-xam te mën a waxtaan ak tubaab bi, ñu dem gis ak tubaab bi pour def li ñuy tuddee al wasaqa, mooy def maanaam médiation ba ñu jéem a xoolaat daal jàpp gi ñuy wax ne dañ koy jàpp sëriñ bi door koo sànk. waaye loola bañ ñëwee wax ko ba mu yëg ko la mu leen tontu mooy xallu bay nii wa bay na rabbi, waxtu bu nekk rek ñu ngi delloo lépp ci boromam, mooy bàyyi leen génn leen sama diggante ak sama borom. mel ne kon ma ngay roy Seydina Ibrahim mi nga xam ne mooy imaamul muwaxidin, nga xam ne kuy wéetal yàlla ku ne mooy sa kilifa ca keroog ba ko Seydina Jibril fekkee ca kii ba sawara wa, te di ko wax ne ko damaa ñëw ngir xetli la boo ma joxee ndigal, mu ne ko ndax yàlla la ko sant, mu ne ko balaa bëgg dimbali rek, mu ne ko kon nag bàyyi maag sama borom, mu ne ko ñaan ko, mu ne ko doole du ma ko ñaan ndax xam gi mu xam sama xaal, xam ne maa ngi toll ki tolluwaay bi doon sëkk wala sama di ko ñaan. Sëriñ bi itam loolu la tontu woon notable yi maanaam kilifa njàmbur yi keroog bu ñu jógee taxaw ngir bëgg a def médiation boobu. Am na sax ci yoon wi rek ci maanaam digdigal boobu am na ci biir mbooloo mi nga xam ne ñoo ko doon jël si koo xam ne xolam dafa rafet ci moom mu yéene ko lu baax te xam pexey tubaab te moog sëñ bi ñoo bokk ne ci yoon wi, sëñ daa ngi ci fasam moom mu ne ci fasam, mais la mu dàq fasam ba tolloo moom ne ko ah Mbacke bien bon loo xam ne ci muslaay ak ñaan ak lépp rek na nga ko def, ndax daal xam nañ ne ñoo ngi gën a jege noonu bi, te noonu bi ko doy waar la, waaye lu mu ko mën a wax rek sëñ bi benn baat la koy tontu.
allah hadirun allah hadirun la yaghib yalla mom ko tewla te fadout lolé nak day wone ne kon bam demé bagib leral nako ko bam demé bagluga mu ñew wax ko nako day def sa mala waxe bana bad bi rek nga dem yalla aji tewra du fadou mu bëgg xam nako waw sun borom mi nga xamne mom mo bind lepp té nek fep wala fep manam fep nek fi mom lepp lo xamne lu wara am la ci jammam xam nako comme lim dogal ci man rek lolu day do xane de nga dafa gën ci man té nak mom day na ma seuk wëru way day na ma seukit sukkandiku kay té lolu téwul itam bi mi dem sabab man li ñu tud iktisab moy al aqsu bil asbab de nga def nako ndax wakil lu ci yalla ak baye sa bop ak yalla daqawul ak nga jël sabab yi ci ñaan ci muslu ci yenen yo xamne sunna santane nako nga xamne xeyna mën na bañala ci bida wala ci aada ni ñu ñaaw wala ci khurafa tagay sunu mom lolu xam mom manam sori nako gep sori waye teewul jël na li nga xamne moy sabab yi ci digal sallallahu alayhi wasallam lu jitu muy dem ci gaaw bi nga xamne ci la départ mbacke bari ci aljuma ci bi nga xamne julna bimbile tak san mu noppé sallallahu alayhi wasallam digal nako mutalib qasira go xamne dako teunké hasbunallahu wa ni'mal wakeel nga xamne aya la bo xamne rek limuy ndik wona moy tawhid ndax doylo nañ yalla doy nañu wala waxon xamnu ca qalu lir kat bi nga xamne mom la doon jang legi té aya bobu waccion ki ginnaw uhud bi xareba amé té la ci am ci walu defet ak ay nakar am ca ba yefari makkay bi xeyna melna li xawa ko kulibat julit ni len tital dinen wonne ñu ngay wajjat waj bu gëna reey giñ wajjon bu bëgg leena jekkali ba yu si won lool ci julit ñu neen wa makka ngay dajalo wat gi bëgg leena xexat gi bëgg xexat ak yeen kon na ngeen leen ragal lool la dolli leen dum yalla ñu ne yalla day nañu ci mom lañuy wëru alladheena qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ay bobu leen bi jël nak teeng ci xaseeda gogo tamule ko hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar nga xamne dañuy wone ne mom mi ngi sante yalla mi nga xamne moko mussel ci lepp lo xamne sayu lepp lo xamne ayu jinne la ak ayu shaytané ak ayu nit bi xassidi gi jexé sax la top ci aya ba mom la ko teje bu waye ba nga xamne xassidi gi jexna lam bi mujju ci al manam al wakeel dafa dal indi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl lam yamsashum su' wa tabu'u ridwan Allah wallahu tufaddul azim dal kitab alhamdulillahi alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wala nakon tukki bi non la demé wat saamu bes ni ci commenté dafa né nonu mu tejé qasidé gi rek lolu moy mu juk tukki bi moy in qalaba bi ni'matin min Allah wa fadl wa lam yamsashu su' ndax lan ittaba'a ridwan Allah ti manam fuga ta safari ittaba'a ridwan Allah ndax ne kon moy bayyi na xel borom mom ci bir tukki bi ngeeramal yalla rek mu doon sak mu doon wut motax bi mi jogé ci tukki bi mu yobale xewal andale xewal kon mu andi magal gi andale ngeneel may ak yalla gu sakkan bu reey waye nak lam yim sa su moy lenn lu wuru ni lu ñaaw wala defet wala bu legeet wala lu lo xamne buñ ko net le murus ci tukki geej gi amul motax bi mu ñewé ba dem dar ba man ci am fekk ko fofu mom min dañ ko njabon gi ak yoon wi def ko ne ciarno day dem na ba gën si waye bañuma ko top sama mbor ndax ko ko topé do gis mu ko lo xamné luñ may manam dëng xébété la kon koku fam jaar fa la jaar waye lam wax rek jaar na fi mu jaar ba del ci set wecc ko xamné nak dang ci am lénno ci sik saka kay nga essayé man shakka fi dalika falyujarribi wa man yujarrib ba'a bitaharrubi kuko jiyam rek tumaranké ni ma tumaranké rek kon jël sabab yi mom da ko def ba nopi am bolé nit wakilu ci yalla waaw ndax señ bi ñu ko wax ci masalik rek fatarku kasbin libdi'at tawakkuli ma'a iltifatin fi'lu umrin injali bo ne man duma fagu duma jël sabab yi ndax dama wakilu ci yalla ba nopp sa xel ak sa xol di gestu jëm ci dundu yalla lolu neena lolu jëfi def la waye neena da ngay fagu ci zahir wakilu ci batin fa zahiran takassa bil intisala wa batinan istaslim ittikala kon lolu moy doxilu julit ci def tawazun digante kasbu ak tawakkul waxu ñu tawakkul kon lolu misal la ci
lolou mu tontu won kilifa jambar yoyu tontu ko itam koku nga xamni da ko don laye bir te bobu ñu ngi ci yoon wi jëm ci tubab bi wolu ko ngir mu wara wuy ci benen bi ci dess bu woné tawhid dem ci tukki bi te mbari lol dañ ciy tuddu rek yow rek teunk moy bi mu ñëwé ba aksi Dakar ba dugg ci bato bi am ben way bo xamne mo tam da ko yene lu bax ñew diko lay bir ngir mu bind bataxel bo xamne da ci sakku ñu xolaat atté bi bu ko fekke ma su ko tuddi ap atté ndax lolu do do batté sax atté bu jeng bo xamne ko xamne da nga xalaat la neex rek def sa rapport bo xamne bind nga ko ay wér lu jitu mu ñew wala ay fan yaak ñu bari jitu mu ñew nga jang ko ci kanamam rek dal di accé non lañuy def mayo ko mu ar mu de nga défendre bopam wala mu wut avocat wala yoy do sama soxlu wuko lu ko ak lola kan du ko tuddi atté waye toñangé la toñangé gogou nak taxna yeb nañ yoro momu bu mu ñëwé fekk ko ci gal gi ne ko dama bëggoon nga xol bu bind bata xel ñu yonné ko gouverneur général bu bes bi nga xamne moy doga ñëw wala moy bëgg ñëw mu sëjé bu ko défé mu xamagul tapalé gaay jaxasse ka rambaaké di man na am kon bu ñëwé dem gi waron dem gamo dana fam waay rek ñu xamne ba mu sëñ ni mom fam dem gi mom dara jott lu ko ci amé waay bu bu insisté mom bo ban nga xalima bëgg bind ci lako suñu borom waxé ne ko nak ndax da ngay yëkëti sa soxla sa ayo jëmi ko ci benen ci mindeef ko yow fatima man mi nga xamne mala bind lolu ci xejju boromam su borom du wax ak mom nonu koku lolu ak cër la lolu cër la lolu koku tawbiikh la waye du tawbiikhul ihana de tawbiikhul ikram la ndax sallallahu alayhi wasallam bu ko sun borom wax na ko abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma lolu du tawbiikhul ihana yeddu ngir doyalal ko mais daf koy yedd ngir teral ndax fim tollu ci mom ak ni mu deme ci mom motax na ak nek bi nek roy kay soxu khadim itam su borom wax mom nan ko da ngay yekeuti sa soxla jeme ko ci keneen kudul man lola da koy won ni mu tollu ci mom rek waw ak fim ko tek ak day bi nga xamne am nako ci waccu bi nga xamne am nako ci mom motax mu daldi nak am ci kessa lol ci lolu daldi effacer lam bindom waji ñew waxat mu nako la sabila ila dalik lolu mo meunta nek meunta nek ci ndaw nako bindal qasida go xamne nak dañ ci fessel sa tawhid ak sa wakil ci man ak sa deel sa mbir yep jëm ko ci man mu daldi bindu qasida go xamne mu ko tanke wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad wajjahtu khatti ila al malik qasida go xamne sax defena ba xol ci mbindi day melni dako way wayat ko yeesalat ko ndax amna ci ñaari manam wajjatu yo xamne bokku ni sax ay ki manam ay tambali way yep lu mu ko teñke wa ufawidu amri ila allah xeyna dako def ko nopi amandigal yeesalat ko lolou bat na ci khassidi yo xamne dako def non way bat bobu ay bobu mu teñke khassidi rek woné na tawhidam moy ma ngi ñoyal samay mbir jëme ko ci yalla ndax yalla mi ngi na jak ay jamm te xam li ñuy def te xam itam li ñuy wax lolou kon ci li mandar gal takhir serigne touba la ci tukki bi ñentel ba itam moy mun gu kawé gi nga xamné da ko muy biir tukki bi yépp ak nat yi yépp ak dal gi mu dal ci yam lori noni ngir gëm gum gëm boromam xamné suñu borom nga and ak mom lolu am na lu ko jural té moy bi mu démé ba gabam ba dëkk soldari diko lor diko bundu xetal diko tek nu ñaaw diko def lune neena may muñ rek xamne raqibaka atidi nek ci sama mbag mo nek seen mbag te li leen di lor momay lor kon ñom ni ñu muñ may tam war na mëna muñ neena yalla terale ko kéro ci fofa ci rew mi lendum yoy muri kira yi doxon digeenti tubab bi ak ahlu badrin malaika manam ñi nga xamne malaika yi ñi ñewon badar te doon walu ci sahaba yi sayyidina jibril nekkon ci ñoom yalla won leen non bi ba ñu tiit ba jajju ba wañi waat yenn lor yiñ ko doon def wañi yenn lor yi nga xamne lolu kon gëmum bu kawé ak muñum guré ndax muñ ci meññatu gëm yalla la bok as-sabru nisful iman day melni sax lu ci am solo la ndax bo xajoon gëm yalla ben xaj bi rek gëm manam day doon ak muñ bi ki dess yépp ci lay ci dess yépp du nekk as-sabrok az-zuhdok al-khawfok ar-rajaak at-taw ayb dal dug ci bir xajj ci dess kon nga sabru kon day melne
moy xaj bi xaju gum yalla te te mum bogo du dama joxe misal mom fofu rek waye tukki bi yepp dal bi ngi bu ci mujju gi yepp da ko muñ ba yalla wax ma sax mum mom mom da wé sax mum nak ndax tukki bi mom da gis sax beureup bu mo rawna muñ da fay sante yalla ndax fi ne boy jang asiru da ngay gis ne day melne ku ne ci mbitte ko xam yank sa biri non bi lay dund xatal dina sonal nga warona jambat waron di ñaxtu waron di woni sa nakar waye far day sante yalla lolou feñ ni ci kéro bu nekké ci bëreb bo xamné dama fa yagg ci geej gi yagg gi ma fa yagg sama xel né waaw man day bu ma amul fu gëna feex fi bo man fa gëna jaamu yalla day dana bax lool lolou nak ci mom ci akam ci contrat bi doxal digëma boromum xéetu ñambat la suñu borom nak te yalla da ko non o rek boko waxé wala lu xéet ak lolou rek dana dolle nattu yi dana ko yok wala sax ma xañ la li nga doon wut bi ñambaté ci xolam nonu xéetu ñambat ci xolam yalla dal koy xëpp ab jor ci ay xorondom xorondom yo xamné riyaay bi xorondom mu gëna da nga tollu ne ci jigi daan wala ya ka na ko su bu woron ab sere lo moy tut ya ka na ko dana néw néna ni sam di mu mat mat yu metti néna mané ha duhitu min indi nafsi sama bakkan bi moma lor moma jombal néna ma dal jël sama khalima dal né nasakhtu bisukri shikayat fala ashku lahu durran wa durri afala bis ni kitay falina jambat falna tiant dotuma jambaté ci mukk floro na jambaté dama fay sante yalla xam na mo ni sa magal gi kulli yatistaghna an ishtikai wa kulli ma yajru lil bukai sama lepp doylona walis jambat ak lepp luy xec jeme ci joy wata am mun sax wata bari jambat nak mun wata bari joy ndax naté mo ron wax nan dañ koy xam day dal julit dafa am ay mandarga nat bi ci fi ñawteef ak nat bi yok bi yegge ci ay maqama bokku ñu mandarga nat bi ci fi ñawteef mandarga am muy la ak nongo dogal yalla agul ci sante ak gëreem nak waye muy la muy borom day muy du jambat du salif ki yalla natu muñ ko muñ ko rafet salitu boko sété ñaare natu bo xéetu natu wowa natu bi ci ay ñaatef la natu bi nga xamne day yéggel borom ci ay daraja nak borom day wessu muy waye day gëreem tay sante bobu nak moy natu bi nga xamne mom mo daron ci cheikhul khadim ci tukem barkel bi kon bereb yu bari man sa ko ci woné amna ku seigne bissiri net li ko xamné capitaine ma commandant bo xamné dafa doon wat lol da ko daan dikkel diko def fi metti ben bis mu ñu fekk mu tok mu yor ben ngannaay tim ko ne ko ya ci turam ne ko ndax xam nga ne man mi sama kilifa gi may yilif ci France lu ma digel ci yow dana ko def neena bobu mu ngi ko bëgg wax ne ko suma ne won na jël sa bakkan dana ko def ben sa ñu ni tok diko dugg rek ndax bagal na mu ci ko xol ko ne ko ndax yow tam yeen tam xam ngeen ne sama borom bima sak dunduma lepp lu ma digal sama digeenté yeen dana ko def ne mu ne ko waaw lan la sa borom digal ci sun digeenté yow ci sun digeenté ak di ak yow mu ne ko daf ma digal ne lepp lu ngeen ma def ak lu meuna doon na ko ni te manam jëm ji rek tax neena mu ne ko mu ne tek dal melni kurus nak ne ko ah lolu kat mom manam ñin ñepp la ko yalla digal ne mu ne ko waaw bu ñu ko digalé ñun ñepp man may ko nongo man may ki nga xamné mako jëfé kon gis nga lu nekk tak nañ ko ko waye gëmal bu dëgër gogu ak tawxitam joju motax ñu woné taxaway bu am solo gogu té li lay xamal né tawxit gi da ko yobalé xal la ju mu taxo xal la ci melawi ci walu batin bi waye xal la sax ci bëyi do ko firndel ci asiru ba bihi sirtu min rabbi li rabbi موحدة أي حالة كوني موحدة وقت يمي دخ باتن بي جيه كسما برام جيم كسما برام أنا صلى الله عليه وسلم معني يتل يالله معني توحيد يالله كون دي وانا كون تكي بيب توحيد لتي لتي وانا بمجيخ بمجي بلك والله خينا نياري مجي خاني فلا جيخ علي موانا تنت لولو مو تنت لولو ñi nga xamne dañ ko dañu ñëwoon gëb ko xettali ci kamb gogu ñu ko dogalon ci Libreville lolu misal mi joxewon na lu xawon rek mom ci
bu nekké ci yoon wa señ ko doon wax pour mu ñaan boromam gi mel nonu wala mu muslu tam tontu len sayyidna ibrahim tam suñu señu la net la ko ne buñ ko tabalé ci kambu ga al mala'ul a'la dikal lañ ko ne ko dañu bëgg nga may ñu xettali la mu ne len bayi len mak sama borom mu ne fa di def ab liggéeyam ba amul lenn lu dul rek jëm teye ci ay mbagam génné ko ne ko demal ci sa liggéey bimu gessone na ma gis muy soxna bu so way juram kon lolou itam tawhid moko mëna may mu yalla diko bëggal ba diko won sax ndayam way juram mu jigen fekk ci digitu ma rank ko lolou xam nga dana fexal xolam xamna lolou sax ci bindu ñu jangat ci kanam ci manam taxaway nday ju bax manam way juru bax taxawayam ci domam hatta bu dom ji nekké ci natt sax mu diko mëna dimbulé diko mëna defal sax donte nekku fa ndax bama soxna jaar genn adul yegg ba tuddi fi ci paroxan seigne touba nek ci li man wil ci do xamne doxop gal yi fukki fan ak ben fukki fan ak ñaar ci gal yi nga xamne gal yu gaaw la len sama upp ko kon koku don na seydina ibrahim ci xalam jojé kéro bu mu tonto seydina jibril tonto lolé bu mu jibi kon moy taxawayam bu tar bu deugër bi nga xamne da ko am ci digëm ak tubab bobu nga xamne da ko dikkelon don ko jox payoram bobu fofu ni tawhid bi fi jangale do xamne bu neegani gisaguñu ku joxe bindu tawhid bu tal nonu ci tarikh moy bindina ak julen wala mi ngi jang alquran wala mi ngi tuddu yalla am fatlik boromam ñu andil ko khalis diko ko jox ngir ne ko li moy li gëna am solo li ngay def seen gisee ñom tubab bi te bo fekk na la ko waral moy dañ ko daan jox par wer muy manam 50 francs diko sanni ci dex geek diko sool ci suuf ak yoyu ba benn bis rebu bi nek ci lambarana ci wetam mbaam diko gis mu koy sanni bu ñew diko far ki koy sul waye gis ne man naan seigne bi dako xet ba tax mu diko sanni mu ne ko nañ ko dajale ba mat fukki wër ak ñaar muy 120 francs te 50 francs la won buñ ko dajale ba mat 120 francs nak mu andil ko ko ne diko jox ci fekk bobu seigne mi ngi ay jaamu yalla am ci ay mëna jaatam taxaway bi yagg koko melni ko xawa énervé diko wax ne ko nak ni ngay def amu solo li ma lay jox mo am solo li moy yalla aha té mom ko xamna né no violence bi manam jëfëliko manam jamm bi mi ngi yam rek ci nga togn ko ci jëmum wala nga togn ko ci njabotam loolu mom loko ci mëna def jéggal na la bal na la ba manam dëng na la top walastu lin nafsi fi ddarayni antaqim wala wax dama fayanto mukk ngi sama bakkan bop ka makhdumi alayhi salatu wassalam lam yantaqim qat sallallahu alayhi wasallam manam nafsihi sallallahu musta fayanto ngir bop ngir bakkanam dañuy xoti armée l'islam rek mu jog xex wala mu jog de nga jëfëndiko doole cheikh cheikh khadim nonu waye kërok nak bi buñ laalé tawhidam nak ha laal pass passam nak ha baba nak mom laal nañ nak de nga mañam nak mu daldi jël ki ba ngi sa xaaliss nga bu xaaliss ngurd la doon ay pièces la doon da ko sanni ci kaw ci bopam bam dal ko ci jëf ba gañ ko teewul ma ngay sadd bayid wa yadi li mughnin karimin nafi'an samadin la li dirahim ta'ti min sulaytayn sama loxo bi duma ko talal mukk jëme ko ci ay dirahim ay khalis as khalis ndaw so xamne day bayiko ci as sulaytayn sulaytayn nga xamne manam da ko taxé sax sultan du kilifa sax du bour sax mais as ngor la ko xamne tekki wu dara la waye li mughnin karimin man ko jëme ci yalla mi nga xamne dafa doylo dafa womal bay womlo te tedd te genere nga xamne lo am moro ko jox motax beydi mom manam mo mat qasida rumna gi nek beydi mom manam da fay manam yettim la legi nak bamuy qasida rumna ga nak ci la andi wax nak katabtu fil bahri anni la amud yadi ila nasara abidu ma'i wa tin kon lolou itam wala nak ci tawhid ka nga xamne mujju na sax waji da ko mujju porte plainte ci tribunal de nga ndjala ci tribunal militaire bagn convoquer len ñom ñaar waye sun borom faral serigne bi ndax waja mom bamuy dem di wuyji mom lañ dafa xam ci mom dara ba nga ni kan gisuko señ ñu nak dañ na muju ñu akiti ko manam jaw ko akiti dal wax ne legi dal manam noliye legi ki bi amut ndax kam ko sekkalon kan gisatu ko dem na ta amu ba ok kon lolu ci teunk rek ma res ko doylo ci xew xew yi nga xamne day woné jaar jaar señ bi ci tawhid digam ak borom li lepp li ñ ci jang rek moy solo si nga xamne mom la tambalé won mom lay jéxalé solo si nga xamne tawhid amna ko motax gis nañ sax bi mu bisé ba ñew darul manan ci li gëna séw muy xass rek ya jumlat bi mu koy talif bi mu ko talif té woné ci tawhid
di kayet do xamne kenn amut warante ci ne tawhid ji mom señ bi da ci manam maslaw ci ndax wax nañ ni sax xassid jëmmé xassida gi ku melni Paul Marty bokku na ci yi nga xamne ñoko jël wala yi nga xamne ñoo nekkon Omadaw al-Istimar te jangon Arab dañ ko jël tekkil ko nasaran bi ci tubab ne ko gis nga señ bi ngeen waxone da ngeen koy sanki yow na nak mi nga dajale ay ngannaayam ndax mi ngi tuddu ci xassida gi ay kano ay madafi' di tuddu ay rimah di tuddu ay tajassus waxna amna da waxna damay jihad kon lam waxone day jihad lolu ko deggul ci mom ba taxna bokku na ci li gëna tax tubab bi ne kon nañ gaaw sakkat ci mom pexé waye xassida gi man lima ci gëna yëm rek moy taxé ji kaw gi nek abdul ilah akhrajtumuni gis nga ya jumlatun te qasida gi day melne ben qasida la ci qasayati jihad tawhid yi nga xamne dafa bokkon ci liggey bimu liggey la ci bir geej ndax warewe ci alfulkul masul dañ ci fekk ay qasayid yo xamne qasayid jihad la te qasayid jihad yo day wax ne manko tegge ci mbotul qul huwallahu ahad te qul huwallahu ahad dañu wax ne bu yalla amone carte d'identité ni moy qul huwallahu sout ikhlas ndax waxe tawhid dama wax ni ikhlas moy selal te sout ikhlas moy ni yalla di xam len ndax yeufari makkay dañu wax salam nako waw sa bour bi nga nan manam sa yalla ji nga nan ni la mel mo bind asaman mo def li mo def la mom kokko moy tan ak nu mel yalla wacce ne ko qul huwallahu ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla moy ki nga xamne kenn la jurul kenn juru ko te amul nawle amul ben kon identite sun borom man nga xamne moy sun bi rek ne ci bir geej gi ligey na ci mbotul qul huwallahu ahad ay qasaid yo xamne مثل رماح في النحور داي ملني اي خيج يو خا نني داكاي جام سي بوتخي توابي سي سيني بات مولين دي راي تي اغول ناصي نيم كو واخا نون لا دغه ري اغول ناصي توابي دي نيكي سي جيجي دي تاريخ قصيده يوي اي ليس البر اي خيتوك موم اسماء بدر اي ميل نانو خا نني داسي وو اهل بدر نان نيو لين نين دال سي كو توابي يا دي نيو نيغا خا نني بوكال يالا نان ديغ يالا نيت لا مونجي نو توابي دي دي yalla di wacc ci ñom ay test di wacc ci ñom ay mbass ay xéti pandémie yu graw ñi faatu manam massima faatu yu bu doy war ba suñ borom ne ko gis nga faatu yu ñi faatu sa xassu yi ngay talif ci jihad ak ñom moko waral soko bayyi wut ñom ñeppay faatu ba jeex ci waxe na nak law annani lam atrukil kitaba mujahidin biha dhabi itaba lamat bil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al ghafiri lakin afawtu an jami'in nasi li wajhi rabbin muhlikin khannasi suma bayiwul won bind ci jihad sama khalima kon tuba bi yef ko tuba yi mak yeb won ci geejgi re mais yefar yep bay faatu ci mass waye nak gigal na li nga jimi yalla bi nga xamne moma dakal sama shaytané soso nga xamne mo don bëgg yakal kon gis nga khasaay joy rek woné na tawhid señ tuba ci liggey bu re bob mu liggey ci geejgi ci jihad ak noni ci khalima ba tax ya jumlatan bobu tudna ay madafi' moy alquran tudda ay rimaham ay xejam tudda ay jassem tudda ay fitam yoy yep di wonene khassir la go xamne gu mata jangat la gu mata leral rawata na ci manam jamono ji motax cheikhul khadim diko tuddu di tuddu bokale togn ko mun te wessu lolu barra'il ilahu min shirkin wa min kulli nifaqin wa sa'adati damin yalla moma satal ci gep bokale satal ma ci gep nafaq te mo warlu mo garanti sama taxe nak ndax kumu ci nafaq muccu ci taxe wa muccu ci bokare faaw nga am muccu faaw nga taxe alladheena aamanu wa lam yalbisoo eemanahum bi dhulm ay bi shirk ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun lolu shirk lako sun borom filima inna ash-shirka la dhulmun 'azeem bokale yalla moy toñangi gi gëna mak toñangi ci xéttu bokale wax na bokale bi gëna mak moy wutul yalla marom wutul yalla ndend diko jaamu te yalla moy ki nga xamne moy lo jaamu kon dal li dañ koy andi tay ji ngir nafaat ko ak bokk yi ñu xamne Serigne Touba fim tegon tankam moy tawhid du waw kong yo xamne dara ko djuk yalla ay kefe du waw kong yo xamne dara ko djuk lolou ku topon tukki ni kessa yi ci rot te wer yeb dang ci fek ay bindu leer ci tawhidam kon ni nga bëgg nak kep kuy tuddo Serigne Touba ku ne nga bayyi xel lolou xamne serigne bi bokale wut ak yalla lenn te digal kenn muy bok mu koy bokale yalla kenn ndax limuy bëgg bi sallallahu alayhi wasallam musuko jaawale ak yalla day jox yalla lim mom muy tawhid du matsik jox sallallahu alayhi wasallam lim mom qad qutu tawhidi li rabbil alamin wa qutu amdahi li ahmad al amin wala li ahmad al makin
sa tawhid mom yalla la ko jox ndax moy borom bi def ndax moko yello waye tag nak ak kagn nak ak jull nak nabi rek sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom jaamu yalla la bo xamne yalla da ko gëreem nak comme man nima nek jaamu yalla wa kon lolu man na bayyi xel da ko misal sax ma jexale fofu ci mag mu bax mom ñu wax ne da na woyé señtu ba yalla dañ ko daan netti am na ko bok ci mom ku ko netti waye buñu diglé ci sabar na señtu ba daan réagir wan te ko ka don ko xane ma'dur la ndax majzub la won kon ma'dur la man sa ko japp waye nan doon réagir rek mom rek mo lay xam ni bëggu don ko ko diko wax lool wax su ko ma sala wax da lay jop jëflante ak mom ba teul ko ci suuf tibbi suuf sol ci gemmi moy kon bu ko waxati bu waxati lool waye bu nepp mu delu wacce ma xam ko ga mom ma'dur la waaw koko dañ koy wutal ngant te ndax koko day dina majzub waye ndax ku jog rek nak ma la ray koko rek nan señtu ba yalla la a dedet seigne touba dafa ne man abdullah jamu yalla la khadim rasulillah la dafa ne tour gënte neex al abdul khadim ci ay turum tour yiko gëreul nga xamne neena mom lañ na xamne fa al malaa'il a'la moy al abdu jamba al khadim bay ligeyal jamu yalla bu mag sallallahu alaihi wasallam kon bu ko kenn def yalla waxul kenn mu def ma yalla waxul kenn mu def ma ma tollok yalla safna yalla sap nak ndax rabbani la waw yag nak yalla yalla gëreem nako da amna ci yalla lo xamne mom ñun tuub nañ ci xam sax dede weba wala fepp suuf ma maram dabba ba waye nak waxul ni kenn nañ ma def yalla kon koku def yalla togn ngoko togn yalla itam nak wa won suñ señ tuba fofu la nek jaamu yalla la bu yalla gorel wa inni lahu abdun wa li jada bil atq lool nak koku nak maqam la mom doon jaamu yalla mu nangul nak bu nek gorel la nak fofu nak lool mom lenen la lool rek la bëgguna teyé di ñaan yalla mu defal li deug top te may ñi fekkat yu bari lu ci deng nak ñu jéggal ñuko xamni sama nat dék sama ñak xam lu ci jibitam ñu sant ko yalla xamni baaxu yalla ak barke ligéyu cheikhul khadim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك ينجي لين دي نيو دي لين زياره دي كو تك لوخال سونو كليفا غي داجي في تي اتم سيرين عبد الصمد موم سيرين شعيبو تي بيس ييغا خامني مي نكوي دوندال تي ويرو ربيع الاول دي ويرو يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم di ci xentu mborum mamam ju tedd je maulana cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu mi nga xamne bis yepp gam la won ci mom rawatina wéru gam wi ñu nek kon di fatlikou yonnati bi alayhi salatu wassalam ci nafar ay jikom waye jaare ko ci mbindum serigne touba radiyallahu anhu mi nga xamne li ëpp ci am bindam ci fofu rek la ko jëme bëgg nit ñi xam yaronte bi alayhi salam xam dayo bi mu am xam wacc wayo fa boromam kuy tewlu qasida yi bokoy jang wala nga diko deglu da nga yegg wacc way bi nga xamne sangu binde fi alayhi salatu wassalam am nako ci bir binde serign bi kon muy liggey bu am solo ñi ci ndokel serign abdou samad di jaare ci mom di ndokel maulana cheikh mohammed bin muntaqa di ñaan suñu borom sambu leen te degeural leen di ndokkel mbollem al ummal islamiyya ci wéru ngeeneel wi nga xamne sangu binde fi ci la feñoon ki nga xamne waxon na ne anar rahmatul muhda man ma yermane yalla ji nga xamne mom la may binde fi mom la may binde fi yalla yi du ay nit waye kep ku yalla bind nga ne ci kaw suuf rek ya nga jaruñu ci yermandem joju koku nak la wéram tabbi di wéru mbax di wéru yiw ñu bax ñepp yagu ko fonk yagu ko bayyi xel go xamne mi ngi tambalé ci mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ci bopam ñu ñepp jang nañ ci ahadisi mu wax ne ñu xamne bisu altene daf ko daan wor lu bari lol dañ ko laajé lu tax mu diko wor bokk na ci lam waxon fihi wulidtu bis la bo xamne ci la gane aduna té loluy doon lo xamné serigne magbi radiyallahu anhu bokk na ci lim doon dundal ba ñu bari ci njabotam guddik altiné dañ koy fanané mawlid di ci fatlu ko yunus alayhi salatu wassalam diko dundal kon bu serigne abdou samad jëlé bis yi fasiyene ko gatando bis bu magbi dañuy japp né mborum serigne bi la xéñtu tanki serigne bi lay top kon yalla na yalla gëreem jëf yépp tay nak ñu tannon ben buntu ci biir muqaddamatul amdah fi mazayil miftah ngir bëgg ci waxtaan ci genn anam ndax muqaddamatul amdah da bokku ci tag yi gëna kawé yo xamné sëriñ bi tag nako sangam bobu di muhammad alayhi salatu wassalam ci anam go xamné yit xamuñ ko ko ci jitu muy téré bo xamné nak manis nako tanawul ci anam yu bare bare buñ xoloon rafetaay yu minni mi ak rabbin wi lolu doyna waxtaan wu yaato yaatu waye buñu xolo nit yu bess ciñ ci duggal yo xamne moko ñëk andi ci luñ xam loolu doyna waxtaan waye ñun dañoo tan manami lenn ci mana yi nga xamne sëriñ bi lamb nako ci biir qasida gogou ñu tan ci nak benn buntu bo xamne moy ñettelu buntu nga xamne ci wa innaka ji nga xamne wa innaka ala khuluqin azim wa tank qasida gi nun gu ñëk gi lañ fasiyene jema tank insha Allah taala lenn ci liñ xam wala bok liñu tewlu ci ay manam ngir jarign ci sunu bop way jarign ci ñukoy bayyi xel ñepp waye fassiyene nafarale dunduk serign bi ak jangataale ci it ne serign bi lepp lu mu bind nañ xamne liñuy wax hashu amul ci mindam bepp baat bu mu tuddu amna lu muy tekki amna lu fu mu jëm waye mbollem limuy jangre ci bir mindi yit bëgg nit ñi diko dund motax nga xamne buñ koy jang ni mi nexé ci xol ki xamu dara ci arab sax day yegg ak ruhani yegu mi yegg diko dundu waye lim lambo ci mana nak dafa gëna jéggi dayo kon dana am solo lol di jema xam mana yi diko jema tewlu waye diko jema dundu ndax dafa melne serigne fofu beggone jëm ci yitan buntu bi nga xamne mi ngi tamule nahani ya hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil maili 'amma khatira wal haqq aqmanu serigne bi waxne beug yalla beug yalla beug yalla moma téré ba munuma jeng jëm ci lu bokut ak liñu tan nahaniya hubbullahi ni'mal muhaiminu 'anil maili 'amma khatira munuma jeng jëm ci liñu tan ndax lan ndax beug yalla momako téré lol day jëmmal di leral ne yalla kuko beug tam deggu dang ko top innal muhibba liman yuhibbu muti'u ku beug yalla beugel guy deug dana feñ ci say jëf dana feñ ci say jëflante motax mu ne man liñu tan nak lu ne moy la ci gën liñu tan ci pass pass liñu tan ci ay wax liñu tan ci ay jëf amna ci ay barab yo xane wax na le denk na len ngeen taxo ak liñu len tanal ci ay wax ak ci ay jëf ak pass pass mu ne mom lolo munu ko genn meunta jëm fenen ndax lan ndax bëgg gi bëgg yalla mo dox digënté mak lolu té loluy nak moy dëgg gi nga xamné mom lañ wara top ndax mo gëna ci ndiko top mo gëna jaadu ci ndiko top kon ci bayru ñëk wi sëriñ baang ñi wax nañu suñu wërtéef ñun julit mëm nañ bëgg yalla suñu borom waye mbëggel gogu na am firndé ci yalla soko bëggé lepp lu yalla bëgg dañ ko bëgg lu yalla bañ nga bañ mom nak ak bëggam yalla moko jural waxut ab safan waye luñ tanu mana lu gënul ci bofum du ci jëm nahani ya hubbullahi amma khatir anil maili amma khatira jeng jëm ci lu bokut ak liñu tan ndax mbir dana bax sax way fek tanuñ ko am lu ko gën yalla limi tanal ab yonentam yonent islam tanal ko aw xetam moy le gën ci yépp ci pass pass ci jikko ci ay jëf sëriñ mi neena du jeng mukk jëm fenan ndax lan ndax bëgg gi bëgg yalla motax mu ñu lolu kon ab bind nga ci lo bëgg bu bëggé nga doone deug dana feñ ci say jëf dana feñ ci say melo dana feñ ci say jëflante mu tacce ne lo xamne day deugal batay wax joju lepp lo xamne bëgg yalla da safanu bëgg yalla sori na ko ci la wax ne nabastul lagha abdan li mawlaya wahdahu khadiman liman an darkihi kallatal sunu sandena laga laga moy lepp lepp lu amul njariñ donte du lu bon waye amul njariñ lepp lo xamne amul njariñ ab jam fi ci aduna ba alakhirah laga la serigne bi neena sandena lepp dess nak di abd dess di abd abd nak aw melo la wo xamne man na bayiko ci ñetti baat dina bayiko ci ibada di bayiko ci ubudiyya di bayiko ci ubuda ñetti baat yoy liñu jégé bokku liñu tek ci mana deug deug abdul ibada moy ko xamne mi ngi jaamu yalla ci ay ciirem mi ngi def ndigal yalla yi bayina terem yi way fofu lo yam abdul ubudiyya nak moy ki jaamu yalla ci xolam ragal yaakar wakirlu doylo wolu yalla rek la koy def lolou moy abdul ubudiyya abdul ubuda nak mo gëna kawé lolou moy sa ruh jokkolok sa borom ba do gis lul yalla serigne bi nak bu ne abdu nañ japp ne ñetti maana yep mu ngi biir abdul min al ibada ndax li yalla digle lepp mang koy def musta jegelu yalla tare abdu ubudiyya la ndax li yalla santane ci mu jaamu boromam subhanahu wa ta'ala ci yaakar ak doylo nga xane mo tuddu at tawhid al irfani muy tasawuf mi ngoy dund ci enum gëna maté waye li ci dess nak gëna kawete moy ruh go jokkol ak borom bi subhanahu wa ta'ala moy abdul ubuda ñetti baat ñetti maana yoyu bu serigne bi ne abdullah nañ xamne ci la duggu al abdul khadim gi mi wax ambuna ñetti maana yoy yep di jam bo xamne ne nak sama borom rek la jam ndax luñu jamu ludul yalla taghut la lepp luñu jamu te du yalla taghut la te mbollem yonentu fu ma sa ñew yalla da ko yoni won ne ko jamu len yalla te moytu taghut moy lul yalla wala khadi ba'athna fi kulli ummati rasula ndigal li mo don an ubudullah wajtanibu taghut jamu len yalla te moytu jamu ludul yalla donte nak mbollem ku yalla ma sa yoni ngay wote sun borom dugulutit kenn du ci am 100% faw am ñu am tawfiq jëndiku am yalla nam ci ñom leneen wala yasbillah fa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alayhi dhalala lol moy ciobali sunu borom kon yalla ñu yalla boole ci ñi tawfiqal sa suné mune may jaamu yalla kep nak wahdahu ndax sa bo jaamu yalla jaamu leneen lolou bokale la ta innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin motax serign bi yalla kep lay jaamu yalla lay jaamu te mom kep lay jaamu waye nak jaamu yalla gi it mi ngi koy jaare fiñ ko wara jaare moy ci yunus yalla alayhi salam ndax ku jaamu yalla te tegoku ci sunna top katu bida nga te top bida nak amul jariñ ndax bida kullu bida'atin dalala motax mune khadiman ma dess nak di khadim di ku mana liggey di ku bari lu mi liggeyal yunus bi alayhi salatu wasalam liggeyal ko ci diine ji liggeyal ko ci sunnam si liggeyal ko ci njabotam gi liggeyal ko ci aduna ba bu ëllëgë ñu xamne mo doon sagu bine fi khadiman liman an darkihi kallatal sunu ma ngi liggeyal ki nga xamne ma ngi ni di waxtaan ci mom ma ngi ni di wone ay ngeenel ak mbaxam waye na ngeen xamne amul kenn kenn ku mëna wax ci mom ba wax leen ci mom lepp ñepp ñepp lott nañ ci jot deug deug maqamam ndax yalla mi ko bind rek ko xam ku ne nak fa sax xam xam ci mom tollu fa sepp cieur ci mom tollu fofu ngay waxe waye kenn agu kenn jotuko fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqillahi kullihim je nga xamne ni imam bo sey waxon nako fofu lañ mëna yam ci mom mindeef la waye nak mo gën ci mindeef yalla yi kon serigne bi waxne sannina lepp lo xamne ak nen la dess di am abdu bo xamne yalla rek ma mom mom rek lay jaamu waye nak yunus alayhi salam lay liggeyal te moy ki nga xamne kenn mënta ag ci mom fam de ci dayo donte nak ku ne man na ca waxe fam tollu mom fim ci waxe ku ne xamne dem na ci dayo dem na dayo ci waxtu yunus alayhi salam ci anam yeb mu waxit ne nasaftu bina almayn bil haqq ay neen bu don ab tabax mabunako ndax leer ak leneen buñ and fu neen nek rek mabunako jele nako fa mang ko mabbe nak pikup pikup deug deug la yor fuma fek ak neen ma moñoxe ko waye nak dess li tag yonent yalla bi nga xamne kenn la te yalla joxon nako ci ay jikko lo xamne ko tuddu kudul mom ci ronam la nek nasaftu bina almayni bil haqqi madihan li fardin ala khulqin wa na anhu daydanu jikko jikko yalla denkon kep kuñu tuddu ci mbax kuñu tuddu ci kawé kuñu tuddu ci lu meuna don ci ronam nga nek ci ronam nga nek ci mbax gogu man nañu wax sax ni mbax gi nga am mo la ko teub ci mom nga ko jël dor ko meuna am koku lay jël diko tag wax nak ne man sama yene man serigne touba moy sax sax ci ñaar az-zikr wa shukr nawaitu dawama dhikri wa shukri khadiman li khayril wara ni'mal hasinul muzayyanu yene na sax ci di zikr zikr nak fatali ko lay teki tuddu lay teki ab xol dana ko def ay cieur diko def aw lamine diko def serigne bi nak ci waxam yoyep la djublu dama fassiyene sax di fatlikou yalla ci sama xol moy do fatte yalla ben yon bu jamone mbette jamone nakar jamone natou jamone tis fuma tollu mangi tegg yalla sama kanam lolou bokku na ci dole jiko yalla denkon ba bam nekké ci digi ay nonamit xamewulen ko xamewuko abum nekké ci bir ay sopem man qasida yi serigne bi bind ci gabon fum gëna metté ak yi bind ci touba fim bolo mi gënon na bare mané sulen la xamé ci rafetay bu fekke gën rafet amna ci mëna japp sax na yele gën rafet té da bok ci li gëstu kati adab yi di wax doom adama ju suy bind situation yim toll day fenc ci milam bu tollo ci ay khat khat bo liré milam gis ko serigne touba genn na ci lool fam gëna metté fa la gëna téwlo yalla boromam fa la gëna yegëne yalla nga ci kanamam kon mune yene na sax ci zikr sax ci di fatlikou yalla ci sama xol waye fatlikou yalla ci sama lamiñ moy qasida yi lepp lepp fatlikou yalla la lepp lu ci nek fatlikou yalla la diko tag diko kagn di tuddu xewelim ko dafal di tag ab yunus ta alayhi salam ak gañu bax ñi nga xamni ni dañu jax tak ci mom subhanahu wa ta'ala waye boole ci nak ashukru di sante nak sant yit non la lamiñ da koy def aw yaram diko def waye ab xol diko def sant xol ci jitu moy shuhuduna min zil jalal ni'ama serigne bi waxone deug deug ci sant mi ngi tambale ci xewul gulu dikkel gune nga xamne fum meuna jaar dafa jaar kum meuna jaar ci mom wasita la waye xewul mom yalla moy aji xewale al mun'im al awwal wal akhir moy sunu borom waye nak da koy jaar la ci ay jëm diko jaar la ci ay mbir bo ci joté nak man nga da nga sant ñoo ni fam jaar waye nak santal fam bayiko sa bo yegge ne xewal gi ci yalla joge wa ma bikum min ni'matin fa min allah lolou ni jam da ko di yek fi la sant yalla tambule bo noppé nga sant ko ci salamign wax ñepp deg na yaay ngeureum yalla yaay ngañ yalla wa ma bi ni'mati rabbika fa hadith nungu yalla ne xewal gi ba yamako bax yalla du luma la dafal du sama juddu du no mel ci sama bax ñam am xewal gi ñettelu cyant gi moy nga jëf ko daf ko fuñ la ko daflo dañuy wax ne sant ci jëf moy xewal gu yalla jox gu ne amna lutax mu jox lako amna fu mu bëgg nga daf ko fa boko fa dafay sant ko yalla ya'malu ala dawru shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur kon sant ko ci jëf moy jël xewal dool ko fuñ la ko dogal lo serigne touba nak ñetti xéeti cyant yépp la fessé del bo yeen gisé ci qasida yi muy ba tuddu ay ngeenel di tuddu ay may bakul waye day sante borom ci ay xewal ak may ak jagle yo xamne yalla ko defal sante nak mom mo santane yi nek kuy ma jox xewal nang ko waxtane waxon ko yunus alayhi salatu wasalam te lolum wax yunus alayhi salam kep ko bok ci xeer yu yang ci bir kon mbollem liñuy gis ci qasida yi ci ay may ay ngeenel serigne bi mi ngi djublu sante yalla ci tuddu xewal yi waye xewal yep nak mi ngi ko delo ci jammi di len tek yoon di len ci jariñ di len ci gindi di len ci soob yoonu aljanna lol moy kon mi ngi sante yalla ci ay jëf luy tax nit ni muccu bo legge neena nawaytu dawamul dhikri wa shukri waye lol lepp nak khadiman li khayr wara mang ko bolek nak di liggeyal ki nga xamne mo gën ci minefi al wara mbok yi ci batu arab moy lepp luddul yalla yaangi ci bir jama daadi ak yep yep ñu ngi ci bir ma si wallahi ta'ala moy wara yeru islam nak la yalla tecc kaw lepp may diko liggeyal mom te mom nak yalla daf ko yalla binde ko moy attar binde ko rafetay ni'mal hasinul muzayyanu nawaitu dawama dhikri wa shukri khadiman li khairil wara ni'mal hasinul muzayyanu ku rafet ka gi ni bir ak biti ku taru ka gi ni ci bir ak biti bokku na ci liñ ko daan waxe muhammadun zinatu dunya wa bahjatuha aduna ju muhammad ay salam nekut lendem la am nyaaway la ngeulumte la kon moy ko xamne bu ko ñepp topone bu ñepp xañte won limi wote aduna ci xewal aljana ay aduna lañu am kon weddu yaronte ay salam ak di wax ci mom safan wala wute ak ay jangalem mo fi tassare ñaawte fi am nit way sa bu lol jeexon lor ak nakar jeex ci aduna kon koku mom la señ bi di wax fofu mu ne nak koku bu ñu ko xamut ma ngi leen li tuddal len ci ay melom bokku na ci nabiyyun rasulun khayru abdin wa sayyidin khalilun habibun mithluhu laysa yu'lanu neena serigne bi muhammad alayhi salam nabiyula ku yalla jox ak nubuwala ku yalla tan la jox ko ay mbotam ba nopi nak sant ko ne ko demal nga wote ji yalla dana jox nit ay mbot togloko fi barab ku ñew mu jarign la way du wo ken ñoñu lañ ay anbiya lañ waye ñi nga xamne nak dañ leena jox nubuwa gi ba nopi nak wote lo len ñom ñoy an al-anbiya wal mursalun ñom lañ nan jaysun la ñet témer fuko ñet am ci ñu alcorane tuddu muy ñaar fuko girom ñum ñepp nak seenu sang ke ci gëna tedd gën ci am mag ëpp ci daraja ëpp ci ngeenel moy muhammad alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa sallam nabiyyun rasulun khayru abdin jam ñepp mo ci gën ñu xamne fofu jam ak jam moy maqama bi gëna kawé ci maqama di jam yi dox di ci dem mana dem ba nek deug deug jam mo gëna for ci yefi mo taxone gis ngeen jibril sallam fiko yalla tuddé fum gëna jégué yalla turu jam la ko fay woyé subhanallazi asra bi abdihi layla fa awha ila abdihi ma awha barab yim gëna jégué yalla batu ba abdul yalla jëfëndiko loolu it mo tax serigne touba radhiyallahu anhu tur yi ko dakal ci tur yi ko yalla jox moy al abdul khadim ko xana jam nga jam gu sax ndax maqama du wessu yow liñ lay doy nga mat ko seuk fi la ma xama yam bo da may faral di wax ne bey di ma gëna japp man ne ci waxi serigne Moussa ka moy li gëna mat tag wi gëna mat ci aw tagam moy li wax serigne mi ne ko billahi ya mat li nga doon fawul tagam jam nit nak jam la kon ki matub jam koku moy ki kawé tay nak ñepp jam yalla lañ bil ibada waye nak ñepp duñ jam yalla bil ubudiyya ak bil ubuda lol motax borom bi wax nan inna ibadi laysa lak alim sultan di waxa setané ne ko samay jam mëno ci ñom dara te bisu set ngeen gis ay jam yo xamné setané jekku na leen kon ñoñe jam lañ waye duñu jam daam luñu manki kon lu am solo la motax señ bi waxné yunus alayhi salam moy khayru abdin moy khayru sayyidin nak fi waqti nafsihi nim gëna ci jam yalla yi ñi ci resti ay di ay mbindef moy seen sang mo ci seen kaw mo leen tim ci wet yep soppeb yalla xaritub yalla ku melne mom du feñ laysa yu'lanu ba adne tukki ku melne yunus alayhi salam musa fe ñew waye ba adne tukki de su ko fi gis muhammadun mithaluhu lam yati fima mada wa abadan la yati lolou waxon fenen kon te mang fi ñew sallallahu alayhi wasallam waye bokku na ci ay melom najiyun kuy deela yalla la najiyun ku yalla di denk ay mbotam la naji dana firi kuy deela ndax koy deela kuy degene beru jage waye day firi ku yalla di denc ay mbotam aminu sirrillah la waye kuy deela yalla diko jage la kon mbollem gañu bax ñi nga xamne yalla wax nak ñom yalla jëfleen nak ñom kenn ci ñom aggu ci muhammad ali sallam fim ko ag liñu bax bax musa xamnañ ne ci yunus yalla yuntu yu mag yi la bok mi ngi bok ci ulul azmi waye nak aggu yunus ali sallam fen ci lu koy firndel moy kéro bu mu ñaané gis yalla boromam borom bi feñu dajjo musa da xam muhammad ali sallam dem na bag di deg sab khalima yi famay sabay di bindu dogal yi te teewu mu ne tek and ak sago ci keewum leeru yalla mo fañ ci aw doj beutam tok ca meunatu ko deggu lolou day wone kon lim wax ne mo fet kaw ñep kon nabi yi la naji yun la qarib la ko jege yalla la ci zahir ak batin zakir la foko fek mi ngi fatlu ko yalla du fatte yalla ci xolam du fatte yalla ci ay jëfum du fatte yalla yi ci ay ndigalam ak tarem ndax fatlu ko yalla yi day dugg ci bir def ndigali baye tare fatlu ko yalla moy waxtu woné nga yegni yalla la mom bo wété bo wétliko bo tejju won ci barab kenn nekku fa yow do nga nek fa lol neex daf nga xamné yalla nga lay gis koku mi ngi fatlu ko yalla bu jaamu yalla jotté ngam dafiko moy tax fatlu ko yalla ci baye tare yépp ak ndigal yi lo ci man nga def ko fatlu ko yalla ci salam mi diko tuddu xéti zikari waye fatlu ko yalla ci diko tewlu ci sa xol ñett yoyep mom la serigne bi wax ne yunus alayhi salam zakir la waye shakir la ku don sante yalla la li xewali bari bari gis ngeen bam nan taxaw di julli guddi ba tanki newi sunu yaay aisha radiyallahu anha diko wax nako yow yalla jegal na sa bakkar yep loy sonat sa bop ni lum ko waxon afala akuna abdan shakura ndax duma goré ndax duma goré mbok yi ku nekul shakur kafur kafur moy ku goré di ku yalla jox xewal te xewal ga yewoko bayiwoko xel motax serign bi neena muhammad ali sallam naji la qarib la zakir la shakir la waye nak jawadun karimun bil makarimi yuhsin jawad la karim la karim dañuy wax ne moy ku bax ko xamne da nga joxe de waye ku ko yeyo te laaj ko lañuy moy jox kep ko xamne ku ya nga jox ko bu la laaje nga jox ko anta karimun waye jawad nak mo fete kaw lolou moy ko xamne mom day jox ku yeyo wut di jox ku laaju day joxe rek boko yeyo mu jox la boko yeyo mu jox la bo laaje mu jox la bu laaju mu jox la kon yut ay salam jawad la karim la ñaari bunte yep la don bil makarimi yuhsinu muhsin lay ku rafetal te xam ngeen rafetal diine ñett xaj la iman la islam la ihsan ihsan bobu it yunus alayhi salam moy ko jangalon moy nga jaamu yalla ci ñaari tank tanku mushahada ak tanku muraqaba jaamu yalla ci yalla nga tok nga tok na ngay selale jëf ja do baye xel kenn ku yalla moy bi ci ëpp solo moy bi gëna mag bo ci mën tag jaamu yalla ci maqam al muraqaba xamne fa rek gisu yalla yow ba yalla nga lay gis am ta'budallaha ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak serigne bi nak neena yeen ay salam lolu mu den won nit ñi mo ci jitu won kana yuhsinu mo lan rafetal digam ak boromam di rafetal digam bopam di rafetal digam ak jam yalla yeb di rafetal digam ak minef yalla yeb sallallahu alaihi wasallam serigne bi ne naqila yeen ay salam ku sel la ku sed la tak tak jegew ko fen du ci zahir du ci batin taqiyun ku bayyi xel yalla la muhammad ay salam taqwa wala fi dañ koy firé ragal yalla way fété la kaw lolou ndax loy ragal lu né da am lutax nga ragal ko bu lolou dañé mu dañ waye taqwa moy bayyi xel yalla sa bu yalla diglé do wouté ndigalam waye do téwé ak térém ñaari xaj la ijtinab la ak imtithal li yalla téré lepp nga bako li yalla diglé lo ci man nga def ñaar yoy mo dajali taqwa dañu wax né yalla téré wut luñu mën ta bayyi mom dana diglé lo xamné nak ñen dañ ko man ñen duko man lim diglé lo ci man nga def ko lim téré nga bayyi lepp ku mel nonu fu ante taqi te taqwa nak jangalon nañu neñu mo ëmb yu wax yépp ku bëgg xam xam nga am taqwa wa taqullahu ya'lamukumullah ku bëgg gën sey morom nga am taqwa inna akramakum 'indallahi taqakum ku bëgg wërsekk wiatu nga am taqwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kon yu bax yépp bir taqwa la ëmb motax yalla salam mi ko fi andi won moko jité taqiyun naqiyun salihun wa huwa muslihun buñu wax salah moy ak bax ko xamni ab safa nekul ci mom waye nak da ca bolé nek muslih bari na lol ci nit ñi ño xamni ay ñu bax lañ